92.3 FM Arca Vibes mo sa Soundtrip ang PR. Kasama niyo pa rin ngayong umaga si DJ Jaja, ang inyong kalagat ang makabagirang DJ. Ang oras 8:16 ng umaga. At kanina naitanong natin sa ating mga ka-vibes, no, para sa ating segment Choose Your Y2K Fighter. At ang binigay kong mga dalawang Y2K artists for that segment ay sila Rihanna versus Beyonce. So kung kayo ang tatanungin, mga ka-vibes, sino ba ang bibiliin nyo? Sino ba sa tingin nyo ang mas bet ninyo? At sino sa tingin nyo ang mas malupet, kumbaga? At ang dami na nga nating mga ka-vibes na nag-comment, no, sa ating Facebook page. At marami sa kanila ay pinipili si si Beyonce. So sabi ni Sari Lerma, si Beyonce kasi kung R&B ang pag-uusapan, siya ang bet ko. Ang lupit niya kasi mostly sa mga songs niya, may R&B na may hip-hop swag pa. Gusto ko yung song na Single Ladies at Crazy in Love. Oh yes, very classic, no? Ang Single Ladies and Crazy in Love. At syempre sabi ni Ronel Espina, good morning DJ Jaja, pwede both na lang. pwede both na lang sina Beyonce at Rihanna, dahil bukod sa pareha silang magaling kumanta, sila rin ang nasa playlist ng mga millennial at Gen Z. Tapos sabi naman ni Marvin Bataluna, for me, Beyonce, nasa kanya na lahat. Galing sumayaw, magaling kumanta. At shout out from Jensen daw. Well, shout out sa iyo, Marvin, all the way from Jensen. Maraming salamat, tata. Nakikinig ka sa aking programa kahit sobrang aga ngayong Sabado. O, di ba? Well, so far, nakikita ko parang lahat team Beyonce. Sabi ni Kenneth Morado, team Beyonce ako, pa-play na rin ang Crazy in Love by Beyonce na rin, sabi niya. O sige, maya-maya lamang ang i-line up natin yan. Pero ayun nga, sa nakikita ko sa ating comment section, Beyonce ang ating mga ka-vibes. Pero kayo ba, mga ka-vibes, kung hindi pa kayo nagka-comment, ano ba ang sagot ninyo, Rihanna o Beyonce? Sino ba ang mas trip ninyo? Ako fun fact, si DJ Jaja, fan na fan ako ni Rihanna. Oo, nung bata pa ako. At ginagaya ko talaga siya, yung boses niya. Tinatry ko siyang i-impersonate. Pero ngayon, tingnan natin na kung iba ang sagot ni DJ Jaja. Malay nyo, pagbalik natin umiba ang aking sagot. Oo, kasi mahal ko rin si Beyonce . So mahirap talaga. Agree ako kay Sir Ronel. Oo. O sige, eto na muna. Susunod na kanta, Fire Burning by Sean Kingston. Dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila, ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupit! What's up, Kwan? Kingston!

0: 92.3
1: FM Radio Manila.
2: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: 92.3
1: FM Radio Manila. Lucky Vibes, the biggest millennium hits.
2: Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, iko ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
3: Ang lupet!
4: The Vibes.
5: FMR ka vibes mo sa soundtrip ang pair. Ang oras ngayong umaga 8:43 in the morning at naabutan na natin ng huling oras ng ating programa Y2K Rewind, kung saan tinutugtog po natin ang ating mga tugtugan mula sa mga early 2000s or late 2000s. At ito na nga, no, kanina na itanong na natin na sinumulan na natin ng segment nating Choose Your Y2K Fighter, kung saan ang ating mga ka-vibes ay pipili sila kung sino ba ang mas bet nilang Y2K artist. At ang kanina nating pinagpilian, si Rihanna versus Beyonce. At kanina na nag-comment ng ating mga ka-vibes at parang lahat sila, ang sagot ay Beyonce. Oo, Beyonce. At syempre, ay may isa, si Ningning Ocampo, sabi niya, good morning po, I choose Rihanna. Oh, di ba? Meron namang isang Rihanna dito. Well, kung tatanungin niyo si DJ Jaja, mahirap talaga. Ang hirap. Nahihirap talaga akong bumili kasi paborito ko talaga si Rihanna. Binagsama yung dalawa, sabi ko Rihanna. Kung mapagbilian ko si Rihanna or si Beyonce, di ba pwedeng dalawa? Di ba pwedeng both? Baka ano na lang. Okay. Ito. Pipiliin ko si Rihanna. Si Rihanna dahil ito na lang yung regalo ko para sa aking younger self. Kasi alalang-alala ko talaga nung bata ako, paboritong-paborito ko talaga si Rihanna. At tuwing tinatanong ako ng aking mga kaibigan, ng aking mga tita, tatanungin nila, sino ba ang paborito mong singer? Alalang-alala ko, laging kong sagot si Rihanna. Kaya eto na nga, para sa aking younger self, ang sasagutin ko ngayon ay si Rihanna. Ayan. Pero magaling talaga si Beyonce, ha? Paborito ko rin yan si Beyonce. Pero ang sagot ni DJ Jaja ngayon, Rihanna! Alright! At ito na nga, no, mag-shoutout na rin ako sa ating mga ka-vibes na nag-comment sa atin this morning. Maraming salamat sa mga nag-comment. Si Pambansang Opa ng Bunagan, sabi niyo, DJ Jaja, good morning dito, South Korea. Sarangayo, listening. Wow, all the way from South Korea, nakikinig si Pambansang Opa. Maraming salamat, ha. Anyang asayo at sarangay. Si Gerard Mishano, of course, is present this morning. Claudia Gascon, listening here in Tagudin, Ilocos Sur. Wow, maraming salamat, Claudio. Si Randy Rans Santisas, listening rin daw siya. Maraming salamat. Of course, ang ating FMR squad, si William Mortel, si Sunny Lerma, John Vincent Sagrado, lahat po kayo. At si Lawrence Manibor, alam ko nga, bibisita sila ata today. Tama ba? Oo, maaga. Wala ata kayo ngayon na. Mamaya-maya pa kayo, di ba, igsing? Pero mag-ingat kayo sa biyahe, ha. Si Joffrey, si John Vincent Sagrado, Juan Miguel D. Gamosha, at ayan na nga. At syempre si Coats Everyday. Maraming salamat, ha, sa lahat ng mga nakinig sa akin ngayon umaga. Y2K Rewind po! Every Saturday po kami, 6 a.m. to 9 a.m. Siyempre kasama nyo dyan si DJ Jaja. At siyempre, huwag po kayong aalis dahil ang susunod na programa, OBM Vibes. Kasama nyo dyan, the one and only DJ Cathy G. Kaya at kung tugtugan sa inyo po ang, of course, OPM, classic OPMs, well, stick around dito lang kayo sa aming impilan, ha? Okay, eto na nga, balik tugtugan muna tayo at maraming salamat muli. Once again, this is DJ Jaja, ang inyong kalagot na makabagirang DJ for Y2K Program at 92.3 FMR Manila.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Tugtugang Pinoy. Matic. Good vibes yan. Basta original Pinoy music. Legit. Good vibes yan. Tara, let's G! Kasama si Kathy G sa OPM 5! OPM 5!
3: Habang
2: buhay! 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: sweet pangarap ka. Hello, ka-vibes. Happy, happy, happy, happy Saturday, everyone. Kamusta ka naman po? Isang masaya at maliwanag na Sabado po sa inyong lahat. Kamusta ka naman dyan, ka-vibes? Nag-enjoy ka ba? Oo, binanatan ka nang naalala mo ba ako? Remember me? Oh, di ba? Bonggang-bongga. Ayan, kasama niyo na naman po ako, Kathy G. Ayan, hanggang alas 9 po. Alas 9 hanggang alas 12 tayo na tanghali. Magkakasama-sama na naman, ka-vibes. At isa na naman pong, syempre, punong-puno ng ngiti. Ayan, punong-puno ng pagre-reminis sa inyo po mga paboritong OPM songs. Of course, ang akin pong iyahatid sa inyo. Kaya naman, dyan ka lang, ka-vibes, at samahan mo ako ngayon pong araw ng Sabado. Isang araw na pagpapahinga para po doon sa mga walang pasok during weekends. Ayan. At syempre, sa mga masisipag, wow, masisipag na kagaya namin na nandito sa trabaho, tuloy lang po ang laban. Oo, sabi nga, Kathy G, ito yung mga alipin sa salapi ba? Hindi naman. Ayan, eh tayo ay naglilingkod para sa ating mga ka-vibes. Ayan. Anyways, ka-vibes ha, dyan ka lang po. And of course, you've heard po ang kanta nitong si Geneva Cruz with Pangarap Ka. Diba? Ikaw ba? Sino ba pinapangarap mo, ka-vibes? Marami sa atin yung nangangarap tayo, diba? Pangarap natin tong taon to ay mapa sa akin, no? Diba? Or kaya, pangarap ko na umaman. Pangarap ko na mala Elon Musk. Pangarap ko, Kathy G, na mabigay ang lahat ng gusto ng aking pamilya. At syempre, pangarap ko o pangarap ka, diba? Pangarap ka, sabi nga ni Geneva Cruz, means you are my dream. Yan po ay nirelease noong under sa kanyang album na I Like You in 1992. And yung recording po niya, alam nyo ba na umabot ng 4 minutes and 24 seconds long. Ganong katagal yung naging recording nito. Although, yan po ay tululoy pa rin at yan at naririnig po natin ngayon. And written by Veni Saturno and Gary Valenciano. Sila po yung mga composer and writers nito pong kanta na Pangarap Ka ni Geneva Cruz. Of course, from the title itself, ito po ay pangarap ka na makasama ko habang buhay, pangarap ka na ikaw ang kahawak kamay ko. Ayan. And of course, back to back with sinimulan po tayo ni Bong Gabriel, of course, ang aking awitin. Yan po ay kasama po sa mga kanta ni Bong Gabriel at yan po ay finalist ng 1979 Second Metro Manila Popular Music Festival or yung Metro Pop ka vibes ha. And siya rin po ang composer and sumulat ito pong kanta ng Ang Aking Awitin. Ayan, Ang Aking Awitin, of course, literally, my song. Ayan, tungkol po yan being a love song. Pwede naman kung ano yung tingin mo. Ito yung kanta ko para sa sarili ko. Ito yung kanta ko para sa'yo. Ito yung kanta ko para sa lahat. Ayan, na Ang Aking Awitin ka-vibes. Ayan, so, ayan po ang inyong mga, of course, narinig po na kanta. But of course, a lot more pa lineup po na ating ibibigay po sa inyo. Of course, nandiyan po sina Ding Dong Abansado, Louis Heredia, Odette Quesada, at iba pa na mga OPM artists na mula noon hanggang ngayon ay paborito nating mapakinggan, ka-vibes. Kaya naman, wag kang bibitiw, dyan ka lang. While nagpapahinga, while nag-iisip, while kagigising lang at inaantok-antok pa dahil nagpuyat kagabi. Hello po sa mga ka-vibes po natin na nasa mga palengke ngayon, no? Kathy G, syempre palengke day, palengke time. Sa mga namimili po, mga nagsha-shopping dyan. Hello po sa inyong lahat, sa mga ukay-ukay, sa mga nasa salon, mga nagpapaganda. Of course, syempre, ilang araw na lang, Pasko na po. Sa mga ka-vibes din po natin, na mga patuloy na pumapasada, naku po ha, kakamot ulo na naman po tayo dahil another price hike ang nakaamba po next week na naman. Sa mga rider driver, ay hello po sa inyong lahat, smile na lang po, ganyan talaga. And of course sa mga ka-vibes nating OFW, sa mga SG at kung ano man pinagkakaabalahan mo, sa mga karinderya also, ka-vibes, ito po ang OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang loop Bet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: ikaw ang true love ko. Ikaw, sino ba true love mo, ka-vibes? Nasabi mo ba sa kanya na ikaw ang true love ko? Diba? Minsan narinig na natin yan eh. Ikaw ang true love ko. Pero, sumasideline pala. Anyways, ka-vibes, ikaw ang true love ko. Ayan, isa po yan sa mga signature songs of Sheryl Cruz noong 1980s, early 1990s. And it was released as a 7-inch single in 1989. Under po doon sa kanyang album na 1991, Walang Ganyan. Ano? Ayan po ha. Ito yung straightforward na pagsasabi ng pagmamahal niya dun sa isang tao. Ikaw yung true love ko eh. Alam mo ba yun eh? Nadiretsa ka na bang sinabihan ng ganyan ka vibes? Ano na feel mo? Diba? Parang ang sarap ng feeling pag sinabihan ka ng ganyan. But anyways, yan, back to back po yan with Hindi Magbabago by Randy Santiago. Of course, under Vicor Music po yan. And yan po ay siyempre recording niyan ay credited to Tats Faustino na sumulat din po ng kanta na Hindi Magbabago. Lagi namang ganun lang sinasabi sa, hindi ako magbabago sa'yo, ikaw lang talaga, promise, ikaw ang true love ko. Pero ano nangyari? Nagbago, naglaho, nawala ng tuluyan, ng ghost. Oh. Malapit na Halloween eh, kaya nanggo-ghost na. Ayan, and syempre, nagtapos na yung relationship, kaya, pero yung love nung isang tao dun sa taong minamahal niya ay hindi pa rin nagbabago forever, ayan, and ever, ikaw lang ang mamahalin ko, diba? Ayan, ka-vibes, you're still listening dito po sa OPM Vibe, and syempre, hello po sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, ganun din po sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, and 97.5 Gensan. Dahil nga po, OPM ngayon, ang sarap po na may magde-dedicate sa atin ng kanta, diba, ka-vibes? Yung ba may kakanta para sa atin, tapos feel na feel natin yung i-dedicate na kanta. Kung ikaw ka vibes, meron mong kakanta para sa'yo at mag-dedicate ng song, sino siya at ano yon? Ayan, i-post mo na po yan sa akin pong FB page, DJ Cathy G. And of course, bisitahin niyo po ang aming official FB page, 92.3 FM Radio. Ayan ha. Good morning, Cathy G. Sabi ni Ning Ning Ning. O Campo, daming Ning Ning nun. Ome Cruz, Cathy G, number one ka dito sa shop sa Talisay, Batangas. Ala, eh, kamusta po kayo dyan? Ayan, pabati naman kay Dave Nanyar at Carlo Maala. Ayan na, Maala. Alam mo sa Ilocano, Maala makuha eh. Diba? Ayan na. Ako, best OPM song ko, Say That You Love Me. Sige. Ayan, sige. Sabihin mo yan kanino. Haken Aguinaldo, Cathy G. Ayan, paminsan-minsan po. Shoutout po kami dito sa gawaan ng bangka sa Paumbong, Bulacan. Pabati daw po malakas si Ate V. Hello, Ate V. Ayan ha. Siyempre, sala po ng gumagawa ng bangka dyan. Galingan nyo ang paggawa. At siyempre, mag-smile habang ginagawa para mas, alam mo yung full of energy. Ka-vibes, alas G's na po. And tuloy pa rin po ang tugtugan dito po sa OPM Vibe. Kaya dyan ka lang. Huwag kang bibitiw. Kasama nyo po ako, Cathy G, for OPM Vibe. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Alas gis na po ng umaga, gising na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class

0: Gary Valenciano with Paano at Ka-Vibes. And of course, kayo pa rin po yung nakikinig dito sa OPM Vibe. Kasama niyo pa rin po ako, Kathy G. Ayan, kamusta ka naman dyan, Ka-Vibes? Okay, galaw-galaw naman po, ha? Oo, ngiti-ngiti naman. Ganyan talaga. Marami talagang gawain kapag weekend, eh. Sabi nga nila, eh, bakit ganun na, no? Diba, weekend supposed to be, dapat, relax lang, ano mo yun. Pero kasi kapag weekend, ito lang din yung time natin, diba, na para maggawa ng mga bagay na hindi natin nagagawa during the work days. Ayan. And paano nga ba mangyayari dito? paano ko sasabihin sa'yo na mahal kita? Paano nga ba? Diba kung minsan ang hirap nating sabihin dun sa tao na mahal mo siya, na gusto mo siya, or kung minsan naman, ang hirap din sabihin dun sa tao na, alam mo yon, parang paano mo ba sasabihin na hindi kita gusto? O kaya busted ka na. Ang sakit naman nun pag gano'n, diba? And back to back with Awit para sa'yo, Jamie Rivera. Ayan. Katulad din po lang yan ang kanina, ang aking awitin. Ito naman ay Awit para sa'yo, diba? Nagde-dedicate ka ng isang kanta para dun sa taong mahal mo. And speaking of dedication, speaking of someone na gusto mong kumanta para sa'yo, syempre, ka-vibes, diba? Minsan na parang, alam mo, yung feel natin na kantahan tayo nung taong mahal natin, yung taong crush natin, or kung minsan nga kahit na ikaw gusto mong kumanta dun sa isang tao na nanakit sa'yo or isang tao na pinapangarap mo. Diba? Kaya ka-vibes, kung may isang tao na gusto mong mag-dedicate sa'yo ng kanta, kantahin niya yan sa'yo, sino siya at bakit? Ayan, Erwin, sabi niya, Kathy G, kung may mag-dedicate sa akin ng kanta, gusto ko po yung .. crush ko na taga Plaridel. Oy, shout out sa crush na taga Plaridel. Ang kanta ay wedding song ni Davy Langit or ikaw ni Ate Yeng Constantino. Pa-shout out po sa amin dito sa warehouse sa Novaliches na busy sa pagdiskarga ng container van. Ano ba yung dinidiskarga nyo? Laban lang para sa ekonomiya. Oo naman. Ganyan talaga. Pati na rin sa buong singles community. Kamusta naman po? Ayan, ang leader nyo po na si Erwin ay nananawagan na. Hello po sa inyong lahat dyan sa Novaliches sa warehouse. Thank you so much sa inyo pong walang sawang pagpakikinig. Helenida Budlao, hello, one day in your life. Yan ang gusto ko. Sinong gusto mo mag-dedicate niyan sa'yo? Thank you, Alex Magidam, William Mortel. Ako po, malamang si DJ Kim Nax. At ang song kakantayin niya po ay Muling Ibalik ang Tamis ng Pag-ibig. Wow, meron dati, ha? Kasi po, sobrang lovable yung kanta. Totoo na, Muling Ibalik ang Tamis ng Pag-ibig. Oo, pasensya na po, tinula ko lang yan. A Love to Last a Lifetime by Jose Marie Chan, Ate Cathy. Song namin yan ni Azel. Uy, that's a very nice song also from Jose Marie Chan, diba? A Love to Last a Lifetime na version din ni Juris. Ayan. But originally sung by of course, none other than Jose Marie Chan. Paolo Salamea, Kathy G, sana madinig ko na kantahan ako ni Chloe. Oh, si Chloe Weber. Ayan, ang ngiti by The Ones. Namimiss ko na din kasi mapakinggan ang boses sa iyong ngiti. Oh, di ba? Masarap ngumiti yan si DJ Chloe. Ayan, thank you, Paolo Salamea. Joel Harkio, iingatan ka, Kathy G. Ayan, ito maganda talagang song to, ha, from Carol Banawa. And My Love Will See You Through by Marco Sison para sa mga anak ko sa aking namayapang ina upang maipakita nila ang pagmamahal sa akin tulad ng aking ina noong nabubuhay pa. Eh, wala naman talagang katumbas yung pagmamahal ng ating mga nanay, eh. Aminin mo naman ngayon, yung mga nanay ngayon, aligaga, busy, syempre, preparing for tanghalian, di ba? Ano ba? Isila yung isip na isip. Ano ba magandang tanghalian? Ano ba masarap na tanghalian? Kasi parang lahat na naluto na nila, eh. Ayan, ha? Thank you, Joel Arquillo. Aline Tien, listening from San Pedro, Laguna. Shoutout sa aking love-love na si Della Rosaliner ng Batangas. Hello po. Ayan na, si Justin Lynn Calibog. Ayan, thank you so much. Sige, alam niyo, napakarami pa talaga. Uy, Andrew Habagat, you're here. Ayan na, super crush ko ang Trentahin Ritz May ng Brisbane, Australia. Kasama ko sa work. Grabe, napapangiti ako sa kanya. Walang iba ng Ezra Band. Andrew, bisita ka dito sa station. Ayan, from Brisbane, Australia, now here in Manila. Ka-vibes, ikaw, ano ba sa tingin mo yung sino ba yung gusto mong tao mag-dedicate sa'yo ng kanta? At ano ang gusto mong kantahin niya sa'yo, diba? Share mo na yan sa DJ Kathy G. And of course, bisitahin niyo po ang aming FB page, 92.3 FM Radio. At syempre, ang iba pa naming social media, Facebook, YouTube, IG, TikTok, Spotify. Ano pa ba ka, Vibes? Wala ka nang hahanapin pa dahil nandito na po ang lahat sa FM Radio. Ka-Vibes, ha? Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang National Butterscotch Day. Ayan ha, Pudding Day. Sino ba mahilig dyan sa butterscotch? And of course, sa mga gymnast dyan, ngayon ay National Gymnastic Day. Ito yung mga, alam mo, mabaluktot ang mga katawan ay talaga naman para mga rubber band. Di ba? Oo, no? Pinangarap mo ba minsan yan? Di ba dati, noong mga 90s, aminin nyo, yung may mga Chinese garter, tapos magbibend ka, abuti mo yung garter, ganyan, napakahirap. Ayan, ka-vibes! Smile ka naman dyan, no? At tuloy po ang tugtugan. And a lot more lineup po sa ating pong mga OPM songs na ihatid ko po sa inyo. Dito lang yan sa OPM 5 with me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet, 10:25 na po ng umaga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: OPM Vibe.
3: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
4: Ang lupet!

0: Bago 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet, You by Rizal Nava, but originally sung by Basil Valdez. Ayan po ha, ang original po na kumanta niyang You ay si Basil Valdez, the original song. And then, it was composed by Jerry Paraiso, and nirecord naman po yan nung version ito nga pong si Rizal Nava noong 1994 under her self-titled album na Rizal. Ayan. And of course, yung kanta po na yan, You, di ba, Love and Devotion, It's Your Smile, Your Face, Your Lips That I Miss, di ba? Parang, alam mo yung pag medyo lumayo sa'yo yung isang tao or hindi kayo nagkita ng ilang araw, 'di ba? Parang yun yung kakantahin mo para sa kanya, 'di ba? It's Your Smile. Alam niyo po ba ka vibes ha? Yung recording po na yan ito ni Rizal Nava during the 1990s, eh yan po ay nanalo bilang best performance by a female recording artist at 1995 Awit Awards. And yun nga po, pero yun nga nauna nga po itong si Basil Valdez at the original version ng You. And of course, back-to-back po yan, narinig nyo rin po yung kanta po by Parting Time, of course, ng Rockstar. Siyempre, ang Rockstar naman po ay pagdating sa mga ganyan, ito yung mga kinakanta rin pagdating sa mga video, okay, diba? And Rockstar po yung 1990s era, ayan, ng August 7, 1993, yan po ay inilabas ang kanta po ng Rockstar. Ayan. And of course, a lot more na inyo pa pong naririnig dito po sa OPM Vibe, na mga paborito niyong OPM songs pa rin. Ang, of course, patuloy ko pong iyahatid sa inyo. Ayan. Meron din po back-to-back with the Hindi Ko Kaya at Itanong Mo sa Puso Ko. Hindi Ko Kaya Nalimutin Kita, diba? Ni Richard Reynoso and with Carol Banawas, Itanong Mo sa Puso Ko. Ano ba sinasabi ng puso mo? Sige nga, tanungin ko nga. Ayan po, ka-vibes. And ikaw, ano ba ang pinagkakaabalahan mo na sa mga oras na ito? Busy ka na ba dyan? Ready ka na ba sa ating mga songs pa na iahatid ko sa inyo? Kathy G, good morning muna. Siyempre, sala pa rin po ng mga nakatutok at nakikinig po kay Hackett Santos Aguinaldo. Good morning. Pa-play naman po paminsan-minsan. Ayan, we'll try to look on that, ha? And also kay Julda May Nugpo, ayan, dito po sa General Trias, Cavite, Kathy G. Nakikinig po ako sa inyo, ayan, ang sarap pong makinig ng mga tugtugan. And of course, Zebby Chong de la Cruz, Init sa Magdamag ni Nonoy Suniga. Wow, ito yung mga pangmalakasan tala eh. Init sa Magdamag, mga title sa mga teleserye, title sa mga, ano to, pelikula. Oo, ayan na. Sige, we'll try to look on that also, Zebby Chong de la Cruz and Binibini by Jolina Magdangal. Claudio Gascon, hello to you, listening Kathy G dito sa Tagudin, Ilocos Sur, ganun din kay Aina Indong Undong. Ganda naman po ng mga tugtugan, Kathy G. Nakikinig po ako sa inyo. Masayang-masaya, DHL, sa mga kantang ang sarap pakinggan. Ayan, maraming salamat po. Gerald Kimishano, Juan Miguel Gamutia, Randy Santisas also. Thank you so much for tuning in. And, uy, ang dami may birthdays today, ha? Happy birthday sa lahat po ng mga nagbe-birthday. Ayan, happy birthday to Mark Marinay. And of course, DJ Pogi Alcacid. Ayan, yung ating pong mga ka-vibes dito po sa FMR. Happy birthday. And sa lahat pa ng mga nagsiselebrate ng birthdays today, happy birthday ka-vibes. Ikaw ka-vibes, ano ba yung sa tingin mo na gusto mong i-dedicate sa'yo? At sino yang gusto mong kumanta na yan? Kathy G, ako gusto ko i-dedicate sa akin ng asawa ko yung Beautiful Girl, o, di ba? Ni Jose Marichan, piling ko ang ganda-ganda ko pag kinakanta. Ay, parang same. Oh, di ba? Pag sinabi yan, pag kinantahan ka ng ganyan, parang ang ganda-ganda mo eh. Beautiful Girl, whatever you are. Eddie Acosta, hello Kathy G, good morning. Ayan, hello din kay Papa Eduardo and Mama Alma and Christine Rose Marie at girlfriend ko na si Train. Ayan, nakikinig kami dito sa Napindan, Taguig City, sa Gawad Kalinga. Hello po sa inyong lahat dyan. Freddy Abaygar, ikaw po idol. Uy, talaga ako bang gusto mong kumanta? Nako, through the years. Kasi yan laging kinakanta ni Ma'am Mrs. Ko. Teacher po kasi siya. At pakikanta niya yan. Palagi kong, parati ako nai-inlove sa kanya. Through the years. O, diba? Love you, Manax. Ma'am Carlina Abaygar ng Tanyong Integrated School. Hello po, ma'am. Hello po sa inyo. Kamusta po? Ayan. Juan Miguel Beer. O, inuman ang alam nito si Juan Miguel. Camp kompleto na ang araw ko, Danilo Zablan. Thank you, Danilo. Maraming salamat po. And Ka-Vibes, ikaw, ano ba ang gusto mong song na i-dedicate sa'yo at sino yung kakanta na yan? Post mo na po yan sa akin po FB page, DJ Cathy G. And of course, aming pong official Facebook page, 92.3 FM Radio. Ito po ang OPM Vibe. Kasama niyo pa rin po ako, Cathy G, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes, ang lupet, 10:56 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS OPM Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Tugtugang Pinoy. Matic. Good vibes yan. Basta original Pinoy music. Legit good vibes yan. Tara, let's G! Kasama si Kathy G sa OPM Vibe!

0: Bakit ngayon ka nga lang ba dumating? O, diba? Maraming kumakanta nito eh. Sabi nila, Cathy G, ang sarap pakinggan yan, bakit ngayon ka lang dumating ni Ogie Alcacid? Bakit ngayon ka nga lang ba kasi dumating? Eh, baka naman po na traffic. O kaya hindi umalis, mahal po ang gas ngayon. Bakit ngayon ka lang dumating, Ogie Alcacid? Yan, syempre, acoustic version of Ogie. And it was released noong 1995 po ha, under dun sa album po ni Ogie na On Air. Ayan, si Ogie Alcacid and Aaron Paul Del Rosario ang composer po ng kantang yan na Bakit Ngayon Ka Lang Dumating. And from the title itself, Bakit Ngayon Ka Nga Lang Ba Dumating, pinubuksan yung sarado niya ng puso. Eh, alam mo yun na, eto na po tayo, mali yan. Yung committed ka na, tapos biglang may dumating na, tingin mo mas okay, diba? Tingin mo much better, eh, ikaw talaga ha, wag ganon, bad yun. Oo, wag mo nang kantahin yan, Bakit Ngayon Ka Lang Dumating. Dapat sasabihin mo lang, ikaw lamang, o, oh, diba? Dapat sasabihin mo, kahit maputi na ang buhok ko, version of Noel Cabangon, Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko, and syempre, Growing Old With the Person You Love, diba? Napakasarap pakinggan yung ganyan na matanda na kayo, magkahawak kamay pa rin kayo at kinakanta nyo yan, Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. O, diba? And yan po ay originally sung and written by Ray Valera. Ayan, a classic OPM song po yan. And of course, marami pong actually ang mga artist na nag-record po ng kanta na yan na Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. And the latest one, ito pong kay Moira. Diba? Oo, actually, Sharon Cuneta also. Meron po siyang version niya na, diba? Kapag yung kinakanta sa'yo yan na kung tayo'y matanda na, o, diba? Sana'y di tayo magbago. Hanggang tula po ako. Sana magbago na yung pagkanta ko. Anyway, so yan po ang back-to-back song na inyo po napakinggan. Of course, ang ating pa po mga OPM songs naman talagang nakaka-in-love mapakinggan. Nakaka-in-love. Sabi ni Conrado Santiago Honsay, Cathy G, kung magde-dedicate po sa akin ng kanta, ang gusto ko po ay ikaw. Talaga ba? Hindi kanta gagawin ko po dyan, tula. At ang kakantahin ko po ay yung pakikanta po yung kanta ni Sir Ogie Alcacid. Naku po, ito sakto. Bakit ngayon ka lang? O yan, bakit ngayon ka lang dumating? Conrado Santiago Hunsay, thank you so much. And sabi naman ni Jimson Rigby, Cathy G, shout out po sa wife ko si Christian Rigby, nakikinig po sa tugtugan mo. Kumakanta pa nga eh, talaga ba? Ayan, dito po sa Barangay Mao, Bago City. God bless po. Ikaw ka vibes, kung meron bang OPM song na gusto mong ikanta sa'yo, ano yan at sino ang gusto mong kumanta? Oo, itong si Beshi ko, hey, oh. Cathy G, Baliw Na Puso ang gusto kong kantahin, tapos ikaw din ang kakanta. Sige, o, sasamahan ko na ng kanta ng Salbakuta, alam mo na yon. And Lawrence Benito, hi Lawrence, and of course FMR Squad, dedicate ko po yung song para kay DJ Jaya, yung mga nagpa-Korean heart sa akin, ikaw sana, wow, talaga. Paolo Zalamea, ayan, hello to you also, at syempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok, and happy listening din, uy, sa mga dati kong kasama to ha, aming pong reporter dati dyan, si Rox Estrella, hello dyan po sa 9, nakikinig po ako Cathy G, 102.3 Bacolod, sa lahat po ng mga kabibes po natin dyan sa Bacolod, smile naman dyan, na-miss ko na Sir Rox, ang masarap na inasal. Oo, chicken inasal. Ang sarap dyan, no? Yung chicken inasal ng Bacolod. Talaga naman. And Miss Janet Pamintuan, dyan naman sa General Santos. Hello po sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Sa 97.5 naman nakikinig. Thank you so much for tuning in, ka-vibes. Benjo Biscayda, good morning to you also. And ka-vibes, alam nyo, napakarami pa talaga ng mga, alam mo yun, yung mga OPM songs na mula noon hanggang ngayon ay tumatatakpo sa atin, diba? Kaya naman, hindi pa po tapos ang tugtugan dito sa OPM 5, kaya dyan ka lang. Huwag kang bibitiw, ganun din kay Dina Aduana Clemente ng Aduana Family in Bicol. Thank you so much sa inyo pong pakikinig. Ito po ang OPM 5. Kasama po ako, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ang Luperens Verano with Ibang Iba Ka Na. Oo, hindi ka na kagaya ng dati, di ba? Nagbago ka na dati. Okay naman tayo eh. Dati, ang bait-bait mo eh. Dati, matulungin ka. Pero bakit nagbago ka? Dati, mahal na mahal mo ako. Ba't ngayon halos ayaw mo na akong tignan? Ibang iba ka na. Renz Verano. And yan po ay nilabas noong 1996 under the album mo Para Sa'yo. And sinulat po yan ni Efren Humakio at Evelyn Bruce. Ayan ha. And of course, si Renz Verano is the first one na nag-record po ng kantang yan. Ayan. Ibang iba ka na. Siyempre, yung kanta po, ibig sabihin, you know naman, from the title na nagbago, yung tao na dati niyang minahal ay iba na. Yung tao na nakilala niya, yung tao na, alam mo yun, pinili niya, pero ngayon hindi na niya kasama. And back-to-back po yan with pakisabi na lang ng The Company na mahal ko siya kahit hindi niya ako mahal, basta siya mahal ko, o diba? And isa po yan sa mga signature songs ng The Company. And it was written by Moy Ortiz and Edith Gallardo and was recorded by former The Company member si Ruben Laurente. Ayan. And later on, cover na po yan nila I. Segura and Sharon Cuneta. Yung pakisabi na lang sa kanya na may utang pa siya sa akin na hindi pa po nagbabayad. Pakisabi na lang kung nakikinig ka, magbayad ka na ng utang mo, yung mga ganyan. Anyways, ka-vibes, those are the songs na inyo pong narinig, inyo pong patuloy na maririnig sa mga susunod pa na mga, syempre, OPM vibe at mga OPM songs na iahatid ko po sa inyo. Ka-vibes, Kathy G! Ayan, good day, regards to all ka-vibes from MB Alba Merckx. And say that you love me. Sige, habol natin. Tingnan natin na if kasama pa po siya dun sa playlist. But anyway, sige. If not now, pwede po sa susunod na Sabado. Ka-vibes inyo po mga request na hindi ko po na-play. But, uy, hello po sa inyo dyan. At mag-iingat kayo sa mga ka-vibes po natin na Pinoy dyan po sa MB Alba Merckx. Mag-iingat po kayo palagi, ka-vibes. Maraming salamat po sa pagsama po sa akin for keeping me company ngayon pong araw po ng Saturday. Enjoy po sa lahat po ng mga aalis, kung saan naman kayo pupunta, makikibonding with your friends dahil ka-vibes ha. Oo, bonding with friends dahil ngayon pong araw na ito is Love and Friendship Day. That's why itong si DJ Kaloy makikibonding sa kanya mga friends. Oh, it's Love and Friendship Day today, kaya naman spend time with your friends. But, syempre, mag-iingat po kayo kung saan man kayo pupunta. Huwag masyado magpapaka lasing or kung ano man ang inyong gagawin. Lagi po kayong mag-iingat. Enjoy the rest of the weekend, ka-vibes! Ayan, and magkarinigan po ulit tayo next Saturday for OPM Vibe, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. And of course, sa Lunes, Love Me Kathy G, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Sa mga may problema po sa puso dyan, or kung ano man problema yan, share mo na po yan, lmcgkathy@gmail.com, or simply PM nyo na lang po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Ang tabayanan po, susunod na FRC Overload, makakasama nyo, of course, ang duo, DJ Sigel and DJ Kaloy. Ka-vibes! Ako po si Kathy G for OPM Vibe. At ito, ang 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet! 11:51 na, ka-vibes!
1: OPM Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: PM Vibe.
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
4: Oras natin mga ka-vibes, it's 12:02 na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3
2: FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM Manila, ka-vibes mo sa Sound Trip!
1: Ang lapit!
0: At syempre mga ka-vibes, ito na naman po ang tambalang
1: Zycloy!
0: Dito po sa programang Best
1: of FRC.
0: Ako po si DJ Sajo, lang tropa mong nagkagabaliw kasama.
1: At ako naman po, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy.
0: DJ Kaloyski, shoutout dyan mga ka-vibes, lalo na po sa 102.3 Bacolod, 97.5 Gensan.
1: At 102.3 Baguio.
0: Ayun o. Kumusta naman kayo dyan mga ka-vibes ha? Another Sabado, another raka na naman po ito.
1: Yeah.
0: Kumusta naman ang mga Sabado nyo? Ikaw, DJ Kaloy, kamusta ang Sabado mo ha?
1: Okay naman. Sarap ng tulog ko nung nakaraang gabi.
0: Oy, sana
1: ako. Kagabi, oo nga eh.
0: Alam ko na kung bakit masarap ang tulog mo, DJ Kaloy.
1: Bakit kaya?
0: Dahil meron kang kadate kagabi.
1: Ah, eh. Oh, paano mo alam yun?
0: Tama ba? Sarap ng tulog mo yan, syempre eh. Oh, saan kayo lumabas? Siyempre, pag Friday night, usually talagang labasan yan eh.
1: Nene, malapit lang sa amin kasi... Ang problema, kahapon at sobrang traffic. Hindi mo mararanasan yun.
0: Malala ang traffic.
1: Ang malala ng traffic kasi nga, di ba, parang post-pay day.
0: Oo. Hindi, bukod sa post-pay day, ang lakas din ng ulan kahapon.
1: Ayun, oo, ganun yun din.
0: Oo, kaya ang dami mga lugar na binaha. Lalo dyan sa Manila, di ba, gutter deep level yung baha.
1: At saka din na yung traffic, nakakaabot ka na siguro na mga 2 oras na mula QC hanggang Makati.
0: Ay, grabe naman sa kagaya, ano?
1: Nakaka-high blood nga.
0: Kasi mga iba dyan, sumisingit-singit ba?
1: Ay, nako. Pero, ka-vibes ha, mag-ingat pa rin kayo.
0: Oo, ganyan talaga yung mga ka-vibes eh. Minsan, di ba, kahapon, sobrang tirik ng araw ng mga bandang umaga.
1: Then, bigla na lang sa hapon,
0: bigla na lang,
1: buhos ng ulan.
0: Buhos ng ulan. Kaya, mga ka-vibes, diba? Gently reminder na lagi kayo magdadala ng payong kahit pasabihin mong maaraw.
1: At saka jacket.
0: Jacket din. Tsaka kaputi. At saka boots. Lahat na lang. Dali
1: lahat na lang, oo. Talagang kailangan handang-handa ka
0: talaga. Pero habang nakaipit kayo sa traffic dyan, make sure na nakatutok pa rin po kayo sa 92.3 FMR Manila dahil napakalupit-lupit talaga ng mga sound tripan dito.
1: At saka, walang tigil ang good vibes dito.
0: Walang tigil ang good vibes. Siyempre, alulupit din ng mga DJ. Ang gaganda, tsaka ang pupogi, di ba?
1: Yes, sir.
0: Speaking of pogi, ha? Nako, ha? Parang may nagse-celebrate ata ng kaarawan
1: nyo. Uy, o gano? Yes! Shout out natin si DJ Pogi. DJ Pogi, happy birthday sa pinaka-pogi DJ sa Barat ng Radyo.
0: Dapat mamaya, DJ Pogi, meron kang papansit na dala. Kung wala kang pansit na dala, huwag ka nalang pumunta.
1: Joke lang.
0: Batiin natin mamaya si DJ Pogi. Kasi syempre, makakasama natin yan sa programang Throwback Hits. Pero before that, syempre, best of FRC muna tayo dito. Magrakrakan muna tayo hanggang alas 3 ng hapon. And speaking of rakrakan mga ka-vice, magbaligtugtugan na po tayo. Dali ahatid na po namin ang pangmalupitang sound tripan. Dito pa rin po yan sa 92.3 FMR.
1: Ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit! Ang oras ngayon ay 12:24 na ng tanghali.
0: Ingat mga ka-vimes ah!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: Frank the Bat.
1: The vibes.
2: ...92.3 FMR Manila, kabayos mo sa Sound Trip.
3: Ang lupet.
2: Ito na naman po ang programang
3: Best of FRC.
2: Kasama niyo pa rin po si DJ Sigel Andro, bambong nakakabaliw kasama.
3: At si DJ Kaloy, ang iyong Mr. Trivia sa radyo.
2: At syempre mga ka-vibes, makakasama niyo po kami from 12 PM hanggang 3 PM. Tatlong oras po tayo magrarakrakan to the max na mapaparelax kayo. Akalain mo yun, rakrakan pero mapaparelax.
3: Yes.
2: Kaya naman mga ka-vibes, magchararoute po muna tayo sa ating mga nag-comment sa social media account. And speaking of social media accounts mga ka-vibes, please follow, like, and subscribe nyo na po ang aming mga social media accounts. Ano yung mga social media accounts natin, DJ Kaloy?
3: Syempre sa Facebook, sa TikTok, sa X formerly Twitter, at saka sa Instagram.
2: Which is 92.3 FMR Manila mga ka-vibes. Libre-libre lang po yan. And aside sa pagpa-follow po, might as well i-download nyo na rin po ang FMR Philippines app. Libre-libre lang po yan para makakinig po kayo ng radyo anytime, anywhere. Kailangan nyo lang po ng wifi. Pero first of all, paano nga ba siya i-download, DJ Kaloy?
3: So hanapin nyo lang yung app sa Google Play Store, FMR Philippines. I-download nyo. And then, pag bukas nyo ng app, hanapin nyo ang FMR Manila.
2: At yan na nga mga ka-vibes, hindi lang naman FMR Manila ang mapapakinggan nyo. Lahat po ng FMR stations, mapa Cebu, lahat po, Davao, Butuan. Pero syempre, mapapakinggan nyo rin po ang mga pangmalupitang programa dito po sa 92.3 FMR Manila. Dito na nga po tayo mga ka-vibes, mag-shoutout na po tayo. Sabi dito ni William Mortel, gandang hapon uli sa inyo, DJ Sigel at DJ Kaloy, at sa buong miyembro ng FMR Squad. Shoutout, FMR Squad!
3: Hello, William!
2: Ganun din po kay Coach Everyday. Good afternoon, DJ Sigel at DJ Kaloy. Blessed Saturday. And to all FMR DJs and FMR Squad family. More power down, 92.3 FMR Manila. More yes. Power to you, Coach Everyday!
3: Maraming salamat pa rin sa yung regala sa aming mga DJs.
2: Oo, ito na nga kay Kavive Sari Lerma. Siyempre, hindi mo
3: wala ang aking baby loves mo.
2: Sabi niya, good afternoon DJ Kaloy, good afternoon sa'yo, baby boy. Pa-request naman ng When You Love Someone by Bryan Adams and O Arthur's Theme by Christopher Cross.
3: Uy, pwede yun.
2: Pwede. Pwede sige, natin sige. Yun. Abangan nyo yun mamaya, kabay Sari Lerma. Sino bang nagpa-shoutout dyan, DJ Kaloy?
3: At ito naman si John Vincent Sagrada. Sabi niya, isang masayang afternoon po, my baby loves DJ Sigel and DJ Kaloy. At saka happy birthday na rin kay DJ Pogi Alcacid.
2: Wow, happy, yes, happy birthday.
3: Happy birthday, DJ Pogi. Ito naman mula kay Claudio Gascon, sabi niya, good afternoon DJ Sigel and DJ Kaloy. Laging kaming nakikinig sa programa niyong FRC over Best of FRC dito sa Tagudin, Ilocos Sur. Wow!
2: Oh, Ilocos Sur, nakaabutan ng Ilocos dahil dyan siguro sa 102.3 Baguio.
3: Ito naman mula kay Gerard Mishano, sabi niya, good afternoon DJ Sigel and DJ Kaloy. Happy Saturday at sa lahat ng FMR Squad family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City.
2: Wow, mga Pasigenyo. Shararot dyan, mga Pasigenyo.
3: And one more pa naman, dito mula kay Randy Santisa, sabi niya, listening, number one as always.
2: Wow.
3: Siyempre, believe na believe yan si Randy Santisa sa atin.
2: Oh, maraming salamat mga kababe sa walang sawang pagsuporta. Pero pwede pa kayong humabos sa mga shararout po ninyo. Mag-comment lang po kayo dyan sa aming social media account sa 92.3 FMR. At maya-maya lang mga kababe, abangan niyo po ang pang-music trivia ni Mr. TV Man sa radyo si DJ Kaloy.
3: Yes. Ngayon
2: ay magbabalik tugtugan po muna tayo. Walang lipatan ng radyo. Keep tuning in sa 92.3 FMR.
3: Ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupit.
2: Ang oras natin,
3: 12:54 na ng tanghali.

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!

0: the bed. Raya 92.3 FMR.
1: Ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.
0: Nandito pa rin po ang tambanang
1: Cycloy.
0: DJ Sigel ang tropa mong nagkakabaliw kasama.
1: At si DJ Caloy ang iyong Mr. Trivia sa radyo.
0: And speaking of Mr. Trivia sa radyo, mga ka-vibes, ang huli niyo pong napakinggan na awitin iTime in a Battle. Ano bang meron sa awiting ito, DJ Caloy? Take it away!
1: Ito naman, itong single na to na-release actually noong 1972 para sa kanyang album na You Don't Mess Around With Jim. Pero na-release siya as a single noong 1973 pagkatapos siyang sadly na pumanaw sa isang plane crash. Nasawi siya sa isang plane crash habang papunta siya ng isang concert. Pero na-release siya ng 1970 kasi bigla ito naging popular pagkatapos nung kanyang pagkamatay. Pero ito pa rin na isang certified folk rock classic. Kahit ako ngayon gusto ko ding matuto mag-gitara nitong kanta na to.
0: Ang sarap niyang gitarayan.
1: Kasi ang ganda kasi ng tunog eh.
0: Oh, actually yan yung mga isa sa mga paboritong gitarayan ng mga tito natin na kasama natin sa table eh, di ba?
1: Oo. Pero yung history ng kanta na to, sinulat to ni Jim Croce pagkatapos na sabihin sa kanya ng asawa niya na buntis.
0: Aba. Kayo ba mga ka-vibes, ano ba yung mga masarap na pakinggan o tugtugin habang kasama niyo yung mga tito-tita niyo, di ba? Inuminom kayo ng mga iced tea. Iced tea lang dapat. Kasi tanghali pa lang, masyadong
1: maaga. Mamaya na yung actual na inuman.
0: Actually, right? Sabado nights, di ba? Pag Sabado nights, tugs-tugs yan!
1: Yes! Yes, sir!
0: Kayo mga ka-vibes, saan ang gala nyo ngayong gabi? Kasama ba ang mga tropa beats, ang mga ka-vibes, o kasama ang pamilya?
1: Oo.
0: Di ba? I-comment-comment nyo na po yan sa ating social media accounts. At syempre, babasahin po namin yan maya-maya lamang ni DJ Caloy. Dahil syempre, mag-ahatid po muna tayo ng mga pang-malupitang soundtripan at rakrakan dito po sa programang
1: Best of FRC.
0: Walang lipatan ng radyo. Tune in lang sa 92.3
1: FMR.
0: Kabay mo sa sound trip.
1: Ang Lope.
0: Ang oras
1: 1:06 na ng hapon.
0: Friday, I'm in love by The Cure. Sabado pa lang, pero Friday pa rin sa utak ko at puso ko. Dahil syempre, in love na ako sa aking baby loves na si Kapag Sari Lerma. Enjoy.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack 92.3.

0: Vibes Sound Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May ba?

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Old school pero cool na cool. Certified no skip.
2: Hold on, little girl.
0: Best of folk, rock, and country music.
2: Still, I wish you'd change your mind. If I ask you one more time.
0: With DJ Sigel at DJ Kaloy.
3: You know you're everything to me.
0: Best of folk, rock, and country music.
1: Ang lupet!
4: Vibes. 92.3 FMR, Kavais Mosa Sound Trip.
5: Ang lupet.
4: Ito na naman po ang tambalang Cy Cloy with DJ Sigel ang tropa mong nagkakabalo kasama.
5: At ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy.
4: Para sa programang
5: Best of FRC.
4: Kamusta naman kayo mga ka-vibes so far? Panigurado tapos na kayo magtanghali at kayo'y nagpapahinga na lamang. Sana all!
5: Oo. Sana busog na busog kayo sa ating sa inyong pagkain at lalo na sa aking papatrivia ngayon.
4: Oh, syempre. Syempre, trivia man. Trivia man. Ano nga ba ang iyong patrivia man?
5: Syempre, yung narinig yung kantang Wild World. Pero alam niyo ba ka-vibes, itong kanta ay actually cover.
4: Oy, cover na pala siya.
5: Oo, ano, kasi originally, cover? Yung nung original nito, ay yung mismo nagsulat nito, na si Cat Stevens. Na-play natin yung kanta niyang Morning Has Broken. Pero itong Wild World, sa kanya din to. Pero yung narinig yung version ng Wild World, ay galing sa American rock band na Mr. Big.
4: Ay, kala ko si Mr. Bean.
5: De, si Mr. Big. Iba naman si Mr. Bean.
4: Ay, iba
5: pala. Pero itong version ng Mr. Big na Wild World, na-release to noong 1993 para sa kanilang album na Bump Ahead. Naging top 30 single to sa US Billboard Hot 100 charts noong 1993 din. Oo. At saka ito isa sa mga pinakakilalang versions ng kanta. Kasi itong kantang Wild World, madalas itong i-cover.
4: Para sa iba, DJ Kaloy, ano ang ibig sabihin ng kantang Wild World ni Mr. Big?
5: Wild World, big sabihin na ano, na madaming nangyayari sa mundo.
4: Oo.
5: Na kailan lang syempre na maging magpatotoo tayo.
4: Minsan kasi parang overwhelming din kasi yung mga nangyayari sa mga paligid natin, lalo
5: Siyempre.
4: Na sa mga nangyayari ngayon, currently, di ba? Ang daming mga ganaps, ang daming mga pagsubok, na to the point na parang lahat na lang ipasan-pasan mo na yung buong mundo. Pero mga ka-vibes, kung ikaw man ay nakakaranas ng gandong pakiramdam, lagi nyo na lang pong tatandaan na ang buhay ay weather-weather lang.
5: Tama.
4: Kala mo talaga, may seryoso. Hindi, lagi nyo tatandaan mga ka-vibes na meron ding kapalit ito na maganda at blessing o biyaya. In the future, hintay-hintay lang tayo mga ka-vibes sa God's perfect timing. Ika.
5: Yes!
4: Di ba kayo sa akin? Di ba kayo sa akin maging angel?
5: Galing naman may galing naman magpayo.
4: Ay, syempre mga kaway, ganyan talaga pag gutom. And speaking of gutom, ano nga ba ang masarap kainin ngayon, DJ Kaloy, no? Tanghalian?
5: Hindi ka pa kumakain?
4: Hindi ba? Syempre. Enjoy na enjoy ako dito sa Rakrakan to the Max.
5: Yes.
4: Kaya naman mga ka-vibes, speaking of Rakrakan to the Max, ituloy-tuloy na po natin ito at baka hindi kayo ka na bimuasing mga...
5: Sana mabusog kayo sa aming mga good vibes na tugtugan.
4: Bubusogin namin kayo dahil hanggang alas 3 pa po ang Best of FRC with DJ Sigel ang drama mo na gagamalaw kasama.
5: At si DJ Kaloy ang inyong Mr. Trivia sa radyo.
4: Hoy, nagiging bata na siya mga ka-vibes. Kaya lipatan ng radyo. Dito pa rin po yan sa 92.3 FMR.
5: Ka-vibes mo sa sound trip.
4: Ang lupit! Ang oras natin.
5: 1:36 na ng hapon.
4: Shake it up. Hey.
5: Sayaw-sayaw mga ka-vibes. Enjoy!
4: Gising mga ka-vibes sa mga nag-drive natin dyan, ang mga driver. Gising! Shake it up!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR Ka-vibes! Sa Sound Trip!
1: Ang lupet! Chismis na naman! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Old school, pero cool na cool. Certified, no skip.
3: Hold on, little girl.
2: Best of folk, rock, and country music.
3: Still I wish you'd change your mind. If I ask you one more time.
2: With DJ Sigel at DJ Caloy.
4: You know you're everything to me.
2: Best of folk, rock, and country music.
5: Yeah!
6: Let's go!
5: Radio Mega Vibes 92.3 FMR, Kavais mo sa Sound Trip.
6: Ang lupet!
5: Ito po ang programang
6: Best of FRC.
5: Kasama niyo po rin po si DJ Sigel, ang tropa mong nagkakabaliw kasama!
6: At ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy.
5: DJ Caloy!
6: Uy! Ang lupit nito!
5: Ewa?
6: Yes, sir!
5: Intro pa lang, alam nyo na
6: oh,
5: kung ano ang title ng kanta.
6: Siyempre. Ito ang Smoke in the Water.
5: Smoke in the water.
6: Ng Deep Purple.
5: Yan.
6: Siyempre, ito actually ang pinaka-iconic song. Signature song talaga nila to.
5: Oo.
6: Na-release ito noong 1972 sa kanilang album na Machine Head.
5: Machine Head, ah.
6: Pero noong una to na-release, nag-peak ito sa number 4 sa US Billboard Hot 100 charts noong 1972 din.
5: Ay.
6: Yeah. So, sobrang, ano, sobrang iconic nito. At saka, kahit hanggang ngayon, alam na alam pa rin kahit ng mga bata.
5: Oo.
6: Lalo na kung nagigitara ka, ito mga, isa sa mga pinakamadaling aralin.
5: Sino nga ba mga ka-vibes ang mga ka-vibes natin dyan na hanggang
6: nagigitara.
5: Ngayon nagigitara na alam kung paano gawin yung intro ng Smoke on the Water kasi grabe yung classic ng kantang yan.
6: Oo, dami kong kilala na alam talaga nito kata. Wala akong nakakilala na hindi nila alam to.
5: Oo, tanda ako nung elementary kami sa school namin, DJ Caloy. Pagandaan, palupitan ng guitar.
6: Oo, at saka competition pa nga kung sinong makaka-play nitong song na to,
5: diba?
6: Talaga.
5: Eh kasi ang mga alam kong kanta, yung mga Anguling El Bimbo, mga
6: tama.
5: mga basic. Oh, mga
6: pero
5: basic ito, chords lang.
6: Ito rin, basic din to.
5: Diba, yun nga, hindi ko akalain. Pero dati, bilib na bilib ako sa tropa ko na ito yung laging pangbanat niya. Pag may dadaang chika bebe.
6: Oh, talagang pang-impress itong kanta na to. Kasi napaka-simple pero napaka-iconic.
5: Diba? Yung intro pa.
6: Ako kasi nagigitara ako at saka ito, ang dali-dali itong gawin.
5: Para sa'yo, DJ Caloy, kung ikaw ay akin tatanungin, anong kanta yung pag-ginitara mo, mga matik, mapapatingin sa'yo yung mga chika bebe?
6: Tears in Heaven, Eric Clapton.
5: Tears in Heaven?
6: Oo. Ang hirap kaya nun i-pluck.
5: Ah, talaga?
6: Oo, pero pag nakuha mo, ayun, instant aliw na.
5: Ako naman, DJ Caloy, kung tatanungin mo ako, yung tipong talagang lahat mapapailing, lahat mapapatingin. Pag tinugtog ko na yung kantang Wonderful Tonight.
6: Uy, oo nga,
5: Eric Clapton
6: din yun.
5: Oo, pag tinugtog ko yan, talagang lahat na ihi sa kilig.
6: Bonus points ko makakanta mo at malalaro mo at the same time.
5: Oo, hindi, kayo nga kantahin yun.
6: Galing naman nito.
5: Diba? Kaya pag ginagawa ko yun, kaya kasi ka-vibe Sari Lerman, na in love sa kanya yun eh.
6: Alright, napaka baby loves mo eh.
5: So, baby loves ko yan. Speaking of baby loves ha, nandyan po siya sa baba ngayon. Pupuntahan po natin ang FMR Squad. Dahil sinuportahan po.
6: Grabe to, the supporta nila. No?
5: Oo, meron doon ibibigay sa akin regalo. Ano kayo regalo yun? Kahit kiss lang, sapat na.
6: Talagang ginanahan sila pupuntahin tayong dito ngayon sa sa ating timpilan.
5: Oo, nagulat ako. Nag-message sa akin kaninang umaga. Si Kabib Sari Lerman. DJ Sajan, my loves. Pupunta ako dyan na kasi I can't wait to kiss you.
6: Wow!
5: Oo.
6: Grabe, Sari. Next level.
5: Kaya nga, excited ako eh. Sayang, wala akong dalang gitara eh. Natugtugan ko sana siya ng Wonderful Tonight. Tsaka siya hindi gitara.
6: Sige nga, sample. Ay, charot lang.
5: Sige na, mga ka-vibes, ha? DJ Caloy, magbabalik tayo sa programang
6: Best of FRC.
5: Kaya walang libatan ng radyo, keep tuning in sa 92.3
6: FMR. Ka-vibes mo sa Sound Trip, ang lupit
5: ng oranza.
6: Ay, 2:21 na ng hapon.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up!
4: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Old school, pero cool na cool. Certified, no skip.
3: Hold on, little girl.
2: Best of folk, rock, and country music.
3: Still I wish you'd change your mind. If I ask you one more time.
2: With DJ Sigel at DJ Kaloy.
4: You know you're everything to me.
2: Best of folk, rock, and country music.
5: And the best!
6: Vibes.
7: Uy!
5: Oh, yeah!
7: Nagpalit pa ng team!
5: Siyempre!
7: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang Lupet!
5: Kasama niyo pa rin po si DJ Sajan Androba, mong nakakabalo ka sa mga!
7: At ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy!
5: At siyempre, kasama niyo rin po ang the one and only Birthday Boy, ang gwapogin DJ
7: sa balat ng radyo, DJ Pogi Alcacin. Happy birthday!
8: Thank you. Actually, pare, correct lang ito.
5: Hindi
8: lang balat, papi.
5: Ano yan?
8: Pati yung mga laman loob.
5: Laman
8: loob. May laman loob ang radyo. Alam nyo, wala.
5: Siyempre, yung mga tech people yan.
8: Paano gagana ang radyo kung puro balat
7: saludo
8: lang?
7: Saludo kami sa inyong serbisyo.
5: Tsaka dapat merong ano yan, mga ugat-ugat yan. Diba? DJ Pogi Alcacin. First question.
8: Wait lang. Hindi mo makaget over. Hindi mo nakakita ng radyo naman yung ugat-ugat pa. Sorry.
5: Pag umaga, lumalabas.
8: Tabagay, no? Pagka open, diba?
5: Oo, ano ba? Pag gising mo pa lang.
8: May ingay yun, diba?
5: May ugat na yan.
8: Ano yung matalang mo, sir? Matalang mo.
5: Ato, first question. DJ Pogi Alcacin, konting katahimikan.
8: Ay, sorry.
5: Ilan taon na ang nag-iisang DJ Pogi Alcacin?
8: Yung totoo ba o yung the truth but nothing but the truth?
5: Oy. Sige, yung ano, yung gawa-gawa na lang.
8: Sige. Dahil wala naman tayong pakialam sa mga numbers.
5: Oh.
8: 36 na si DJ.
7: Wow! What? Bata pa.
8: Bata
7: wow.
8: pa.
7: Bata pa yun.
5: Batang bata.
8: Kaya pa.
5: Kaya pa yan.
8: Ang hirap ng buhay ngayon. Yung gas natin, tinan mo naman, di ba?
5: Ay, oo.
8: Medyo masakit.
5: Ngayong Tuesday, magiging ano na yan, ha? Dagdag 10 pesos na naman.
8: 10 pesos sa diesel, 5 piso sa gas.
5: Ano ba naman?
8: Tapos sasabihin mo, isa pa na ko.
7: Oo, grabe.
5: Pero DJ Pogi, more birthdays to come.
8: Uy, marami sila.
7: More
8: all
7: blessings to come sa iyo.
5: Oh, and lagi kang inom ng water talaga.
8: Alam mo kayo bang iniinom eh?
5: Oh, siyempre, oh, wag naman.
7: Wag muna di. Mamaya, pwede na mamaya.
8: Ayoko nung ano mo, nung kilay mo, bisbali nung iniinom mo.
5: Kumusta naman, DJ Pogi? Paano mo si-celebrate ang iyong kaarawan?
8: Actually yun. Ano ka naman? Ako naman as a person, as a normal person, actually, I don't celebrate my birthday talaga eh.
5: I don't talaga.
8: Kasi
5: ngayon parang, nakakilala ng ganyan.
8: Kasi parang sa akin, parang ang bilis ng oras mag-birthday mo, tapos mamaya, gabi na.
7: Well, valid yun, valid yun.
5: Diba? Yung parang ang taas nung energy nung gandang umaga, tanghali, tapos pagkagabi.
8: Hindi, late na magising eh. Ayun
5: lang. Wala mo rin. Pero panigurado, sumasabog na cellphone mo sa sobrang daming mga
8: bumabati. Actually, yun, nga pala, at least hindi ko maisa-isa yung mga messages, saka mga posts nyo sa lahat ng mga ka-vibes natin.
5: Ayan.
8: Na talaga nagpaabot na kailang mga pagbate, greetings and happy birthdays. Thank you so much from the bottom of my esophagus.
5: Oh, esophagus. Esophagus.
8: Ayoko sa ilalim ng pusa eh. Ito na ako eh. Charot lang.
7: Pero nagugugot ka eh.
8: Hindi, ako esophagus lang. Pero may damay yung pusa.
5: Digi po, girl, kasi ano naman ang iyong handa for today's video?
8: Handa, papi. Ang daming pagkain sa labas.
7: I
8: brought everything. Tama ba? Broth yung sabaw?
5: Oh, chicken broth.
8: Chicken broth.
7: Okay.
8: Ay, chicken broth.
5: Sabaw. Iba yun.
8: Bullion yun eh.
5: Oh, ay, ikaw naman talaga, DJ Pogi.
7: Pero may isa akong tanong sa'yo.
5: Ah, mahabol ka.
7: given na birthday mo, ano wish mo?
5: Yeah.
8: Wish? Ay, sorry. Buti ka masabi yung number pag nakasabi siya. Sabi mo kasi yung wish. Ay, di, mga friends natin yan, mami.
7: Seryoso ko.
8: Oo, mga friends natin yan. Dyan sa wish. And anyway, wish ko siguro, ano lang, kung, ano ba? Oh, iniiyak. Palagi nga pa ng ano siya, ng killing me so, ay, killing me so. Wag yun.
5: Wag naman.
8: Hindi, ano lang, siguro sa akin, ano, dahil competitive tayong tao, yeah. I wish that this year na meron ako, sa susunod na mag-unfold na year, winners na ulit.
5: Yeah.
7: Yes.
8: So, the past year has been so, alam mo na, medyo maraming ano, ups and downs, no. Puro downs. No.
7: Pero online pa rin tayo.
8: Pero positive pa rin ako that it will be my winner year.
5: Yun. Ang kagandahan naman ng Gigi Vogel Gasset, eh, pogi ka naman eh.
8: Actually, papi, konti lang may iniwala na.
5: So, ano naman regalo mo sa sarili mo ngayong birthday? May sinasabi ka kanina.
8: Regalo, papi? Parang ano lang na,
5: Uy, ba't ganun?
8: I'm sorry.
7: Uy, hiya ka pa.
8: Naka-honor ba tayo? Naka-honor tayo, no? Sorry. Baka sabihin lang, ba't matumal na ulo si Dito?
5: Pagbigyan nyo na po, birthday boy na.
8: Hindi, siguro ano lang, regalo sa sarili ko, peace of mind.
7: Yes! Yeah.
8: Tsaka mas, ano, mas mag-isip ng mas maayos sa mas maayos na pamamaraan.
5: Yes!
8: Si Vincent, di ba, pag nasa trentahin na, mabilis na mag-aalit pa.
5: Ay, hindi halatang trentahin.
8: Pero
5: parang,
8: ba yan?
5: Parang 29 years old pa lang.
8: Tsaka ano, Bobby? Ano, back massage.
5: Oh, yeah. Yes.
8: Pinakamasarap.
7: Kailangan ko rin yun.
5: Tapos, syempre, after nyan, dapat masaya ka, di ba? Yung ending nyan, dapat masaya.
8: May alam ako. May alam ako. Ano, ibibigay ko sa'yo mamaya. Okay. Punta ka lang. May voucher. Yes! May voucher ako 20% tapos meron tsa agad.
5: Yes! Pero tsa lang, ha?
7: Generous.
8: Pwede mo iuwi yung towel ba?
5: Hoy! Baka anong amoy na yon?
8: Ewan ko sa inyo. Uy, anyway, DJ Asaijal and DJ Kaloy, thank you for this at saka siyempre sa lahat mga ka-vibes natin.
5: Yo.
8: Sa family ko, yeah. Sa mga anak ko, thank you so much for being with me for the past and hoping na maging winner na talaga.
5: Yeah, yeah. Happy birthday, DJ Vogel Gassi!
8: Thank you.
7: Napaka naman dyan!
5: More birthdays to come, di alat ang 36 years old. May mga ka-vibes ha, hindi pa naman to nagtatapos dahil siyempre next na po na programa ay Throwback Hits.
8: Ayaw nga pala, may programa ha? May programa pala ako.
7: Uy, so, ay,
5: babati ka lang talaga.
8: Kala ko nag-drop bad drop.
7: At saka may tanong ka, diba?
8: Ayaw nga pala mga ka-vibes, dahil ngayon ang ating Throwback ako. Hits, makasama niyo DJ Pogi Alcazar na inyong birthday boy, alas 3 ng hapon hanggang alas 6.
5: You know?
8: At mamayang alas 4, Bobby.
5: Ano meron
8: dyan? 3 hits throwback. Face off. Kung last year si Mariah mo tsaka si Mami mo Whitney Houston.
5: Oh,
8: ngayon, Bobby, mga pogi naman.
5: Oh,
7: yes.
8: At local.
5: Ay ba?
8: Oo, oh, Bobby. Ariel Rivera versus Augie Alcazar. Ito yung original, yung OG.
5: OG.
8: Ano lang eh.
7: Ako, mag-iba ko ng opinion talaga kasi mas gusto ko yung music talaga ni Ariel Rivera.
8: Ariel Rivera. Gusto niya bumubula.
5: Ay, hindi. Sabon yun.
8: Sabon yun.
7: Uy! Mag-ais kayo!
8: Ikaw ba, Bobby? Ariel o si Augie?
5: Sponsor na yung kalaban.
8: Ikaw ba? Ariel o Augie?
5: Ado OG ako.
8: Ah, OG ka.
5: Oh.
8: OG.
5: Kasi nung ikaw, bata pa lang ako, personal. Nung bata pa lang ako, lagi ako nanonood ng ano, OG and the Cockroaches.
7: Uy, iba yun!
8: Iba yun! Cartoons yun! Pinapanood ko rin yun.
5: Okay.
7: Pero iba yun.
8: Ako? Mama mo, Regine. Sorry.
7: Baka magalit si Ogie.
5: Asawa yun. Asawa ni Idol OG Diaz yan.
8: Pwede.
5: Hindi, Ogie.
8: Okay. Ano ko? Ariel Rivera.
5: Oh. Ah, Ariel.
7: Yes.
8: Minsan lang kita iibigin.
7: Yes.
8: Pero pag
7: sana kahit minsan lang.
5: Sa tsaka ano yan, pag Pasko, ha?
8: Ay, oo.
7: Maalala mo pa rin siya.
8: Sana ngayong Pasko.
5: Diba? Kaka-birthday lang din niya nakaraan.
8: Ay, oo.
7: Last week.
8: Last week, no? Ay, belated na birthday ko. Ariel Rivera, no? Isa sa mga OPM icons natin.
5: Oo.
8: Kasi kung wala yung mga yan, wala naman yung mga ngayon, eh.
7: Oo. Totoo yan.
8: Pero anyway, mga ka-vibes, yun nga, samahan niyo ako mamaya alas 4 ng hapon para sa ating 3 hits throwback. Ang inyong mga boto ang mananalo. So, abangan natin sino nga ba, Ariel o si Augie?
5: Oh, kanina ka po umuung.
8: Pagod ako, Bobby.
5: Ha, pagod. Oh, kasi mo lang pa lang, pagod na. Okay, mga ka-vibes. Sana'y nag-enjoy kayo sa mga rock-rockan to the max na inatid namin ni DJ Caloy sa programang mm-hmm. Best of FRC. Magkakarinigan po ulit tayo next Sabado, no? 12 p.m. hanggang 3 p.m. rock-rockan, gisingan at tanghalian at kantahan.
8: Di ka na, papi, ha? Oh, may karibal din tayo dyan. Sige, competitor na.
5: Ay, anyway, mga ka-vibes, ingat-ingat kayo kung saan mang biyahe o kung saan man kayo pupunta ngayon. Make sure na nakachutin pa rin kayo sa programang Throwback yes. Hits, ha, ni DJ Pogelcat sa 92.3 FMR Ka-Vibes. Ang lupit. Ako pa rin po si DJ Sajal, ang tropa mong nakakabaliw kasama.
7: At ako naman po ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy.
5: Next week ulit, mga ka-vibes, sa Best of FRC sa 92.3 FMR.
7: Ka-Vibes Moses Sound Trip.
5: Ang lupit. Ang oras, DJ Caloy.
7: Ay 2:52 na ng hapon. Ingat. Power of Love.
5: Power of Love. Happy happy birthday muli kay DJ Bogey. Ingat ingat mga kumain.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa Sound Trip!
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes mo sa soundtrip ang lupit. Mga Ka-Vibes, Vanessa Williams, save the best for last. Pero syempre, i-check nyo muna kung anong oras na ba. Oras na rin para kumuha na kayo ng merienda kung hindi kayo na-satisfy sa inyong mga lunchtime. Pero syempre, oras natin, 3:15, tama ba? 3:15 PM na sa buong Pilipinas.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: baka smaga-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes!
3: Hi mga ka-vibes! Okay, 3:20 PM na at syempre, ito na po ang ating programang Throwback Hits. Kasama niyo syempre DJ Pogi Alcacid, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi ngayong araw ng Sabado, September 19. Tinan niyo, patapos na agad yung buwan ng Setyembre. Papasok na ang buwan na, ano ba sunod ng September? August, September, October! Tama ba? October ba? October ba susunod? Hindi ba November? Nagmamadali yan. Ay, mga ka-vibes, pigilan na natin to lahat. Mag-Noche Buena na tayo. Please lang. Sobrang daming ganap sa mundo ngayon, mga ka-vibes. No? Parang gusto mo lang Dumisember bigla. Na ayaw mo na dumaan yung mga buwan kung saan parang patapos na yung taon ng 2026. Kayo ba, mga ka-vibes, dahil tayo po ay nasa Burr months na, eh kayo ba, may nilook forward po ba kayo, mga ka-vibes, no? Ngayong patapos na yung taon, na parang kumbaga tinatawag nating ender. Meron ba kayong plano? Meron ba kayong gusto pang ma-achieve? May inaabot pa ba kayo? May gusto ba kayong puntahan bago matapos yung taon? Kung ano man yan, mga ka-vibes, abay, push nyo lang yan, no? So, walang problema naman. Wala naman masama yan kung gusto mong gawin yung isang bagay bago matapos yung taon. Kung ano man yan, mga ka-vibes, abay, share nyo nga sa akin. Gusto ko malaman ano ba yung mga plano nyo bago matapos ang year 2026. At syempre, dahil ngayon, birthday ni DJ Pogi.
4: Happy birthday!
3: Ay, DJ Pogi, happy birthday, ha? Maraming salamat, Vince. Birthday natin, ano pa ba? Syempre, ganun talaga ang buhay. Kailangan bumirthday. Pero kailangan, mga ka-vibes, mas madalas ang pagliligo kesa sa bumirthday, ha? Dapat kapag ganyan, kailangan makapush kayo sa kung ano man. Anyway, oy, mamaya, alas 4 ng hapon, mga ka-vibes, abangan nyo, ha? Ang ating 3 hits throwback face-off natin, syempre, nag-post tayo sa official Facebook fanpage ni DJ Pogi Alcacid. Ang sabi natin doon, sino ba ang trip nyo? Sino ba ang mas Pogi? Ariel Rivera or si Ogi Alcacid. Ayan, oh. At least mga ka-vibes, ang OG natin kasama sa poll. So kayo ba pwede pa humabol? Sino ba ang trip nyo sa dalawa? Mga kanta ba ni Ariel Rivera as a person or as a friend? Or si Papa mo, Ogi Alcacid, as a lover? Parang isang pangalan lang yung gusto ko sabihin, di pwede, ha? Charot lang. Anyway, mamaya mga ka-vibes, alas 4 ng hapon para sa ating 3 hits throwback, 3 kanta magmula sa ating featured artist of the week. Kaya abangan niyo po yan. Pero mas masarap kaya kung kapag nagmamahal tayo, konting muntik lang. Kunting muntik. Ben, Ate Carol, ayusin mo, ha? Ah, Carol Banawa. Kanyang awitan na muntik na kitang minahal. Siyempre dito lamang yan sa ating programang Throwback Hits sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit. Good afternoon.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit. Mga ka-vibes, ang ganda ng awitin na yan, no? Mula sa Atlantic Star, kanilang awitin na Secret Lovers. Hoy, mga ka-vibes, dahil 3:32 PM na ba, sana naman, no? Kayo po ay nasa magandang kalagayan, sana hindi kayo inuulan, at sana nakakapag-chillax kayo ngayong araw ng Sabado. Pero mga ka-vibes, syempre huwag niyo pong kalimutan, mamayang alas 4 ng hapon, ang pinag-aalang naman natin, ang pinagpipilian natin, dalawa lang naman, syempre.
1: Three hits throwback. Best music.
2: I love the music.
1: Three hits throwback.
0: So sa ating three hits throwback, mga ka-vibes, abangan po natin sino nga ba ang magwawagi, Ariel Rivera o si kuya mo or tito mo, Ogie Alcacid. So mamaya abangan niyo po alas 4 ng hapon. Syempre dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit. Break muna ako, balik ako yung maya-maya.
3: 92.3 FMR favorite music radio, ka-vibes,
0: ang lupit.
4: Ang buhay parang roller coaster, minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
0: Ah!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes
1: Sa Sound Trip
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes mo sa soundtrip, ang lupet. Mga vibes, oras natin ngayon, 3:46 PM na sa buong kalawakan. Siyempre kasama natin, DJ Pogi Alcacid para sa programang Throwback Hits hanggang alas 6 ng gabi. Kaya abangan nyo, alas 4 ngayon ng hapon ang ating 3 Hits Throwback. Siyempre dito lamang yan, sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes mo sa soundtrip, ang lupet. 3:47 PM na!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa South Trip!
1: Ang lupet!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupit.
1: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibes sa sound trip.
3: Ang lupit.

0: mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibe.
3: Hi mga vibes! Oras natin ngayon, 4:26 PM at syempre ito po ang ating programang Throwback Hits, ang mga pangmalakasan natin mga tugtugan mula nung 80s, 90s para sa inyo. Hanggang alas 6 po yan mga vibes ngayong araw ng Sabado, September 19, 2026. Mga vibes, magandang hapon po sa lahat ng ating mga drivers out there, sa mga pampubliko at mga naka-private, sana all mayaman, mga naka-aircon na mga drivers natin at syempre ating mga pasahero. Magandang hapon po sa inyo lahat at sa ating mga konduktor, yung mga doctors natin dyan na nasa mga e-jeep at sa mga nasa buses. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ano, kung saan man po kayo pupunta? Nasa EDSA man, nasa Commonwealth, andyan sa Quiapo, papuntang Quezon Ab. Aba, kung nasa man po kayo ngayon, sana safe naman po kayo. At syempre, huwag nyo pong kalimutan na safety is your priority. Tama ba? Safety issue. Tama. Kaya mo lang, English kasi. Anyway, mga ka-vibes, oras natin ngayon, syempre, oras na para sa ating...
4: Three Hits Throwback.
5: Best music.
6: I love the music.
4: Three Hits Throwback.
3: Three Hits Throwback natin, mga ka-vibes. Syempre, kanina nga sabi natin, ano, kahapon nag-paste tayo, or nag-post tayo rather, ng ating Three Hits Throwback Face Off na ating artist, mga ka-vibes. No? So, syempre, si Ariel Riverian versus Augie Alcacid. At syempre, eto na, ang nanalo ay... garnering an average score. Wait lang, mamaya na yung drum roll. Average score of 99.1%. Mukha kasing 4, pero 99.1%, konti na magiging alcohol na. Ang nanalo mga ka-vibes ay si...
7: palaman.
3: Nagugutom ako. Maaari bang magtanong? Mga ka-vibes, syempre, Augie Alcacid ang ating nanalo sa ating Three Hits Throwback Face-Off. So, sino nga ba si Augie Alcacid, mga ka-vibes? Siya po ay isang Filipino actor at ang kanyang buong pangalan ay si Herminio Jose Luwalhati Augie Alcacid Jr. Yun, mga ka-vibes, ha? Syempre, pinanganak siya noong August 27, 1967. A singer, songwriter, comedian, director at producer at marami pang iba. Syempre mga ka-vibes, pag sinabing Augie Alcacid, yan yung isa sa mga artista na tumatak noong Tropang Trumpo noong 1994-1990. Buhay na ba ako nito? Para o buhay na ako na napanood ko yan. At saka syempre, huwag ka natin kalimutan ang Bubble Gang, di ba? Ano bang ano yun doon? Yung kay ano? Yung kay Sam Pinto? Si Boy Pick Up pa yun! Si Boy Pick Up pa! Ay, si Augie Alcacid! At syempre, noon na talaga yung mga pananghalian ng mga talk show tuloy. Show noong weekends. Syempre, SOP, tsaka sa ASAP. Tsaka syempre, siya po ay kinasal noong 2010 kay Ms. Regine Velasquez Alcacid. Ayan. Sige mga ka-vibes! Ituloy na natin ang ating Three Hits Throwback kung saan tayo po ay nagpapatugtog ng tatlong sunod-sunod na kanta mula sa ating Featured Artist of the Week. Kaya simulan na natin to. Ang ating
4: Three Hits Throwback.
6: Best music.
5: I love the music.
4: Three Hits Throwback.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupit. Mga ka-vibes, 2 Become 1, no? Spice Girls at oras natin ngayon, syempre. Uy, oras na para sa ating recap ng ating...
1: 3 Hits Throwback.
2: Best music.
3: I love the music.
1: 3 Hits Throwback.
0: So yung ating first song kanina ng ating featured artist of the week para sa ating 3 Hits Throwback ay si Augie Algazid. One ng song niya is Ikaw Na Sana.

At syempre mga ka-vibes, sinundan naman yan ng isang kanta na bakit ngayon ka lang na nirevive din syempre ng freestyle at ni Pops Fernandez rather. Ito yung bakit ngayon ka lang.

0: yun.
1: And syempre last sa ating listahan para sa ating 3 hits throwback for Augie Alcacid ay ang kantang Nandito Ako. Syempre itong present time natin, it has been revived by Rob Daniel.

0: alam.
1: At yan mga ka-vibes ang ating 3 hits throwback with Augie Alcacid. Sino ba ang gusto nyong maging featured artist natin next week mga ka-vibes? Pero syempre ang pinopost natin ay sa official Facebook fanpage ng DJ Pogi Alcacid. Search nyo lang. Every Friday night po pinopost natin kung sino ba yung dalawang mag-face off sa pagpipilian nyo. And for this week syempre ang nanalo sa ating Ariel Rivera and Augie Alcacid face off ay si Augie mga ka-vibes.
2: Malaman mo ang puso ko lang sa'yo.
1: O siya, sige na. Balik tayo next week ha. Sino naman kayo ang ating featured artist next week? Kaya abangan yan mga ka-vibes. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa Sound Trip. Ang lupetang oras natin, 4:53 PM na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS 92.3 FMR
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes!
1: Ang lupa!

0: Luman ng mood mo. 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 imponto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip!
3: 92.3
4: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: na kasmaga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes!
3: Mga ka-vibes, oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 5:20 PM na. At syempre, ito po ang ating programang Throwback Hits, ang pag-alala at syempre sa mga pinakamalulupit na mga tugtugin noong 80s at 90s, right here, right there. Ay, now pala yun, di ba? Sorry. Mga ka-vibes, syempre kasama niya DJ Pogi Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa Balat ng Radyo. Kanina, oy, ano nga ba yung nangyari sa ating 3 hits throwback? Syempre, Ogie Alcacid, tatlong kanta na pinlay natin para sa kanya ngayong Sabado na ito. Ikaw na sana, or ikaw sana, bakit ngayon ka lang at nandito ako? Ayun, no? Mga tugtugin ng mga pang-legendary na kapag sinabi nating Ogie Alcacid, Ogie the Pogi. Yan yung OG, mga ka-vibes. Ako lang yung copycat. Kumbaga doon sa Spider-Man, ako'y nakaturo. Siya yung OG. Ako yung, Andrew Garfield. Siya yung Toby Maguire, you know? Tama ba? Toby Maguire, Tony Parks. Naiba pala yung Tony Parks. Sorry. Tony Parker pala yun. Ano number 9 siya, no? Tony Parker number 9. Ayun. Saan na ko alam ko number 5. L18 yan, Tenorio. Ay nga pala, speaking of mga ka-vibes, ha? Ang Pilipinas ay lumalaban ngayon sa ating Asian Games. So, suporta lang po mga ka-vibes sa ating mga atletang Pilipino na talagang lumalaban para sa gold. Siyempre mga ka-vibes, ang pinaka-highlight natin dito ay si Alex Ayala, ang ating Filipino tennis superstar na lalaban sa nagaganap na Asian Games. So, para sa ating mga coverages sa inyo panood. Siyempre sa internets, marami niyan. Kaya suporta lang, lakas ng Pinoy ang ating 2026 Asian Games dyan sa may Nagoya, Japan. Sayang yung gilas, no? Di tayo lumusot. Pero babawi tayo, mga ka-vibes, for sure yan. At syempre sa ating mga atletang Pilipino, huwag po tayong susuko. Laban lang, gilas ng ating mga puso, syempre. Ay nga pala, mga ka-vibes, dahil kasama nyo hanggang sa is ng gabi, ano pa nga ba? Maraming thank you. Uy, thank you sa ating FMR squad na talagang nag-abala pumunta dito sa ating station para i-celebrate ang aking birthday. Maraming salamat po. Siyempre sa ating mga TOC boys, si Jelbian, ang aking Bian. Si Ate Mo Jermar, siyempre sila Sir Vic, and the rest of the team. Maraming salamat po. Nag-abala pa kayo. Nakaabala. Charot. Joke lang. Ito naman. Tsaka syempre si Sir Romel. Sir Romel, thank you. Sana nagustuhan mo yung pakik ko. Masarap yan. Tirahan mo ako, ha? Ano, gusto ko tikman yung cake ni Sir Romel. Anyway, mga ka-vibes, oras natin, 5:23 PM. Tsaka sa mga pag-abot ng mga kanilang mga birthday greetings sa aking social media account, DJ Pogi Alcacid sa Facebook, Instagram, sa TikTok, sa pa ba yung iba? Meron pa ba akong ibang accounts? Basta yun lang! Marami salamat sa mga nagpaabot ng greets sa aking birthday for today. But in the meantime, tutugan muli tayo. Mga ka-vibes, throwback hits. Kasama natin ngayon, Martin Rivera, Each Day With You. Ito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes boss sa Soundtrip. Alupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
3: 92.3 FMR,
4: favorite music radio.
3: Ka-vibes
5: ang lupit.
3: Nakas maga-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
5: Ang lupet! Ang lupet!
4: The vibes.
6: Hi mga ka-vibes, oras natin ngayon 5:47 PM na. At syempre, darating naman tayo sa point na kailangan natin magpaalam sa ating programang Throwback Hits. Syempre kasama niyo po ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo, DJ Pogi Alcacid. Ay maraming salamat mga ka-vibes sa pag-enjoy at syempre pagbibigay natin ng good vibes magmula sa ating mga favorites ng 80s at 90s magmula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Pero syempre mga ka-vibes, magbabalik tayo tomorrow para sa ating programang soundtrack ng buhay mo. Syempre alas 12 na tanghali yan hanggang alas 5 ng hapon para sa inyong mga favorite songs, mga requested songs nyo at mga pabate for 5 straight hours. So syempre, yan naman tayo sa ating mga on-air callers at mga instant pabate para sa inyong mga ka-vibes. So bukas yan mga ka-vibes sa alas 12 na tanghali. Pero syempre, ako'y magpapaalam muna pansamantala at susunod na sa ating programa mga ka-vibes. Syempre, Sessionistas kasama naman siya DJ Kim Trova magmula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ngayong araw ng Sabado. Alright! Okay, mas okay sa alright. Maraming salamat sa mga bumate. Maraming salamat sa mga nag-abot ng kanilang mga pa-wish, no? Uy, thank you, ha? Oh, don't worry, mag-iingat na ako. Hindi na tayo magiging ano, magiging careless. Magiging care na. Charot. O siya, sige na, ako yung papaalam at iwan ko ng isang awitin mula sa S Club 7 na Have You Ever. Mga ka-vibes, ito po ang ating throwback hits. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit. Paalam!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip
3: 92.3
4: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Pabili po!
4: Nako, wala!
3: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
4: Hindi, nawawala ang radyo ko.
3: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
4: Ang kulit mong bata ka eh, nawawala ang radyo ko eh.
3: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
4: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
3: Pwedeng-pwede, te. Sige, te. Isang gendi. Tapos, pautang.
5: Ang oras sa FM Radio. Alasays impunto. Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
7: ACS.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: ka-vibes sa soundtrip!
1: Ang
0: Lupet ka-vibes, 6:25 ng gabi ngayon. Kaya naman isang maganda gabi sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines! Grabing energy, ano? Ganyan talaga kapag Saturday, no? Kapag weekend, talagang ang saya. Na para bang gusto mong ma-extend yung oras. Kasi gusto mong i-extend yung time na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Yung special someone mo, yung family mo, yung mga katropa mo, yung mga ka-FMR squad. Yes, grabe naman yon. Naramdam talaga ang init ng pagtanggap ng FMR squad, diba? Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. At syempre, gayon din sa ating mga chuper na nakikinig kanina lang. Ayan. And of course, gayon din sa mga tindera at tindero ngayon. Kamusta ang benta natin? Ate, kuya, nakailang palista na naman tayo dyan. At syempre, kayo din sa mga security guards, mabuhay kayong lahat. Kanina pagising yan, hindi kasi dumating ano eh, yung karelyebo niya eh. Okay lang yan, mahalaga, konting tiis na lang, konting oras na lang, makakauwi ka na rin, mararamdaman mo na rin ang kama mo at syempre, ng higpit ng yakap ng Mrs. at Mr. mo. Wow! Sarap naman nun. At syempre, eto na nga mga ka-vibes. Simula 6 p.m. up until 10 p.m. kakasama nyo na ang chinitang Chika Dora Kim Churba. Dito yan, of course, sa programang Sessionistas. Yes, another jamingan ngayong Saturday. Kaya abangan ninyo ang ating very, very, very special guest for tonight. Kaya huwag ka na nga alis, mga ka-vibes. Diyan ka lang. Sagot ko na mga malilupitang tugtugan at chikahan. Dito lang yan, of course, sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Ang Lupet! Oras natin is 6:27.
1: Ang Lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 60.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. Oras natin mga Ka-Vibes, 6:46 ng gabi. Kaya naman, isa magandang gabi pa rin sa lahat ng mga Ka-Vibes natin all over the world. All over the Philippines. All over the world of the Philippines. Shout out sa lahat ng mga Ka-Vibes natin na namomotivate sa mga oras na ito. Ano ba ang rason para naman ikaw ay ma-motivate? Ayan, alam mo yung ilang nabasa ko dito, namomotivate sila dahil sa mga bayarin, sa mga gastusin, di ba? Kapag ka feeling mo pagod ka na sa trabaho, halos hindi ka na magkanda o gaga, di ba? Kaliwat kanan ang racket, ang mga opportunities and all. Abay, thank you Lord talaga, di ba? Be grateful. Isipin mo na lang kapag napagod ka, hindi pwede. Charot, hindi pwede. Ibig sabihin nun, napagod ka kasi punong-puno ka ng blessings at marami kang matutulungan. Mabibili mo yung mga pangangailangan mo. At hindi lang yan, pati yung mga luho mo. O diba? Ganun, enjoy mo lang din yung life at the same time. Yes, mapapagod. Hihinga ng kaunti. Then work ulit, diba? Or kung ano man yung pinagkaabalahan nyo sa buhay. Diba? Lagi lang tayong, kumbaga nga, iisipin lang natin palagi mga Ka-Vibes, binibigyan pa rin tayo, diba, ng may kapal, ng lakas, at syempre, na mga blessings. At ipamahagi rin natin to sa iba, diba? Sharing is caring, huwag kang madamot. Kapag ikaw ay nagdamot, edi pagdadamutan ka rin. Oh, ang sakit nun, ay totoo yun ha. Parang nakarelate si Ka-Vibes natin. Uy, nakarelate pa rin, napakamot ulot. Parang may naalala siya. Oo nga, dati kasi sobrang higpit ko sa pera. Tignan mo ngayon, nag-higpit tuloy ako ng sintron. Yun. Kasi nga, limited lang yung mga sources. Pero nung nagbigay na, ayan, unti-unti na dumadami yung mga blessings. Abay, thank you Lord talaga. Bakit yan ang motivation natin yun? Kasi, syempre ngayong weekend, ngayong Saturday, ay yung mga Ka-Vibes natin. Ngayon sila nakakapag-nilay-nilay, nakakapag-isip, di ba? Baga may mga pumapasok na sa isip na mga yan, ala, hintayin ko lang tong 13-month pay, tapos na ako. Wow, may pag-ano'n, aminin mo, ikaw to. Oo. Parang, teka lang, DJ Kim, ha? Parang paano mo napasok yung isip ko? Hindi ikaw lang ang nag-iisip niyan. Marami kayo dyan. Hindi ka nag-iisa. At syempre, ito na nga mga Ka-Vibes. Ngayong Saturday, hindi makukumpleto ang Sessionistas kung wala tayong makakasamang very, very special guest para haranahin tayo ngayong gabi. At syempre, kaya naman, abangan natin na maya-maya lamang ay aawitan tayo ng kanyang mga awitin. No, not that, Raina Jardian. Dito lang yan, of course, sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang lupet! Oras natin is 6:49.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
2: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
2: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
5: Easy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound drip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
2: FMR, Ka-Vibes sa Sandrin. Ang Lupet! Oras natin mga Ka-Vibes, 7:17 ng gabi. Kaya naman, ito na nga, just like what we've promised, kasakasama na natin sa programang Sessionistas. Nanariden, Rain Jardine.

0: Vibes, Rain Jardine. Dito po yan, welcome na welcome sa programang Sessionistas. At syempre, para ituloy ang ating chikahan, dumiretso na kayo dahil live na tayo sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At magbabalik pa rin po ang programang Sessionistas. Dito lang yan sa 92.3 FMR Cavite sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Aras natin, 7:23.
1: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa sound trip 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: lives that's running.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: grabe. Parang pinalaya na daw nila. Nakita ko na sa comment section, pinalaya ko na po rin. Nako mga ka-vibes, eto na nga, titignan natin kung dito ba ay mapapalaya niya ang kanyang creativity para sa ating Buno Challenge.
1: Ang lupet!
0: Yan na!
2: Dug-dug-dug-dug! Nakabahan ako ah.
0: Ayan na. Ano kaya ang nabunot ni Rayan?
2: Pang ilang beses na yan.
0: Oh, pang ilang beses na yan? Yan talaga yung pinaka-word lang, yes. Pang ilang beses
2: pang
0: na yan.
2: Pang ilang beses na yan.
0: Ayan. Pang ilang beses na yan gagawa ng ng awit ni Rain. Abangan natin yan sa pagbabalik sa programang Sessionistas. Aras natin mga ka-vibes, 7:50.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: From indie gems to the next big thing. Kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.
5: Sessionistas.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Ang Lupet!

0: ka-vibes sa Sound Trip! Ang lupet!
1: Ang lupet talaga ka-vibes. Oras natin, 8:27 ng gabi. At syempre, kasama niyo pa rin ang chinitang chikador, Kim Churba. At syempre, kasama pa rin natin the one and only, Rain Jardia.
2: Yes!
1: Ay, ang demure niya talaga. Dapat pala ganun. Kasi minsan napagkakamala talaga ako megaphone eh. Yes! Hello mga kabes! Hindi ko kaya. It's not me. It's you. Pero eto na. Ang iyong nabunot kanina para sa ating bunot challenge ay...
2: Pang ilang beses na yan.
1: So, paano ka nag-start mag-compose ng lyrics about pang ilang beses na yan?
2: Ano lang, inisip lang namin yung mismong thought nung nabunot namin pang ilang beses na yan. Parang,
1: ano yan? Tuko saan yan?
2: Parang ano to ah, niloko pang ilang Ay! Beses na ganun.
1: Totoo yan?
2: Ganun lang.
1: Dahil doon sumunod na.
2: Yes.
1: Ano nauna? Lyrics or melody?
2: Guitar. Melody.
1: Totoo naman no, kailangan may pag-ganun-ganun muna. Pag-ganun-ganun? Tinatawanan mo ako, George. Hindi ka makakawala sa akin, George. George! Hindi, may kasama rin po tayo ang kanyang guitarist na si George.
2: Yeah, shout out.
1: Shout out. Joe, mamaya ka, Joe, ah. Mag-ano ka, ha? Oo. Mamaya, ibibigay ko to sa yung microphone. Okay. Pero gusto na namin mapakinggan ang nabuo niyong kanta na...
2: Pang ilang beses na yan.
1: Palakpakan!

0: edi umalis ka na.
1: Aba, gusto ko may pag... edi umalis ka na. Ang ganda! Parang nabitin ako. Di ba? Ang ganda. Sana may... ma, may
0: i-release
1: kasana.
0: Na.
1: Mas nauna pa i-release to kaysa doon sa malaya mo.
0: Malimutan ko.
1: O siya, ito na. Dahil dyan, ayan, mag-ano ko muna, ayan, upo muna tayo. Nang, ay, magchichikahan na tayo. Ikaw din, George, makichika sa amin. Makichika. Ayan, kasi syempre, mga ka-vibes, no? Kung kayo po ay nanonood sa ating live ngayon, kasama natin si Rin and of course, together with her guitarist na si George. O George, ikaw pa lang nauna dyan sa melody. Paano naman, bakit yan agad ang melody na naisip mo?
2: Medyo clingy kasi siya yung words na pang ilang beses na yan.
1: Medyo?
2: Clingy lang, pakinggan.
1: Ah, clingy.
2: Na parang ilang beses na yan, narinig ko na yan.
1: Ah, parang ano ba yan, nakakapagod na, diba ba? Sawaan-sawa na ako. Diba?
2: Kami medyo.
1: Ay! Ay, Marixie! Sige nga, actingan to ha. O sige, actingan malala to. Jo, bigyan mo ako ng malupit mong ano. O sige. Bitaw!
0: Ayun lang.
1: May background music pa, no?
0: Napasubo.
2: Ano, Kim?
1: Ay! Ay! Ano rin yun, George?
2: Pang ilang beses na yan.
1: Ikaka-umpisa pa lang eh.
2: Kahapon ka? Kahapon? Takilang beses kahapon lang pala nangyari.
1: Asa ikaw, ano mang masasabi mo dun?
0: Magaling.
1: Magaling, palakpakan natin.
0: Parang pinag-practicean mga 2 minutes ago lang.
1: 2 minutes ago, diba? Wait, ikaw naman, George. Baka may gusto kang, gusto mong i-shoutout sa mga oras na ito.
2: Malang. Shoutout. Siyempre kay Rin. Thank you.
0: Yes, thank
2: sa
0: you.
2: Sa pagpili na bilang gitarista niya.
0: Mm-mm.
2: Actually, hindi pa kami masyado magkakilala ni Rin.
1: Seryoso to?
0: Mm-hmm.
2: 2 days preparation.
1: Wow! Pero parang parang kilala nyo ng isa't isa, parang sa tinginan.
0: Mag-ano lang kami, magka-barangay. Magka-ano kami sa
2: parang
0: province
2: lang
0: namin.
1: Ah, okay. Saan ang province nyo nga pala? Hindi ko pala
2: Pangasinan.
1: Natanong. Pangasinan!
2: Kumagat yung labi.
1: Kaya, naparabag, di ba? Pero grabe ang galing ha. Kasi yung iba, LF guitarist. Di ba, misa may nagpo-post ng ganun. And ikaw, you were referred by someone.
2: Yes.
1: Recommended by someone. Ito naman ay very special sa'yo nung nag-recommend.
0: Oh, yeah. I mean, hindi.
1: Kakilala mo lang.
0: Yes, kasi yung mom ko, nagki-cater. Tapos, nung nagki-cater siya, nag-invite sila ng mga live band, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Nung una siya yung kinukuha ko na guitarist.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, ay, mag-refer na lang ako sa'yo, ma'am. Ganyan. Kasi parang ano yata, busy ba siya? Busy siya nung time na yun. So, ito naman si George. Gumawa lang ng group chat, tas yun na yun.
1: Wow! Saved by the bell ka dun, George, no? So, ikaw may banda ka talaga?
2: Meron.
1: Anong banda mo?
2: Pag sa mga original songs, Fika.
1: Ah, ano?
2: Fika.
1: Fika.
0: Shout out
1: sa Fika.
0: Shout out.
2: Ayan. Banda ko dyan.
1: Nakiki-sideline muna tong si George with the rain.
0: Yes.
1: Diba? So, 2 days ago. Paano yan? Paano naging ano nyo? Parang practice nyo together?
0: Feeling ko nga close na nga kami.
1: Feeling
0: ko nakakilala.
1: Actually, hindi nga halal. Wow! May pang fist bump ba eh, no?
0: Parang ano na, 6 years ago.
1: Diba? Hindi, minsan kasi, di ba, minsan may ano talaga na, may nagkakaano, parang, teka lang, hindi pa, nauna ka.
0: Oo.
1: Di ba? So, nagkaroon kayo ng moment na ganyan, together nung, teka lang, mali ka naman ng ano eh. Hintayin mo ako pumasok. Oh,
0: lang cool
1: ka.
0: Lang kami, cool.
1: Ah, cool lang.
0: Parang ano lang, practice, jamming, gano'n, enjoy lang namin yung about practice.
1: Mm-mm.
2: Yung mali, tinatawanan.
1: Ay, yung maganda, di ba? Yan yung ano, talara natin mga kabay. Sige, masyadong high blood, lalo na sa mga nangyayari ngayon, di ba?
0: Naririnig mo ba ako nagagalit? Miss Kim, ganito yung boses ko.
1: Hindi nga, hindi ko ma-imagine. Parang ikaw yung kaibigan na kahit na ano, ilang beses ka yata ang ano. Ay, okay lang. Sabay pa kami. Ay, okay lang. Hindi, okay lang. Napatawad na kita. Mm. Di ba, parang kahit lukuhin kaya ito na ilabes sa jowa mo,
0: di
1: parang...
0: Man.
1: Ay, hindi! Yeah. So, anong mga non-negotiable kay Rin?
0: Ay, cheating. Cheating siya.
1: Totoo naman.
0: Pag nag-cheat, goodbye na. Pang ilang beses na yan.
1: Oh! Magaling si Reyna. Ikaw naman, Jujun, papatalo ka ba? Ano naman ang mga non-negotiable sa'yo?
2: Connection with the ex.
1: Ay, iba yung kanya.
0: Parang may, ano, may bitaw.
1: Hindi. Ano, parang...
0: May
1: ano,
0: pinanghuhugutan.
1: Oo, retro, ano ba yung jealousy? Ang kung tawagin.
2: Parang
1: yes.
2: Ano lang. Siguro pag yun na yung usapan is very red flag na sa akin.
1: Mm, may na-experience ka na bang ganun?
2: So far,
1: na partner. Wala pa naman. Malupiton. Lumidila, bigla.
2: Wala naman.
1: So wala naman. Masaya ka naman ngayon. Oh, masaya ang puso mo.
2: Super happy.
1: Baka may kisa ka ngayon. Shout out na.
2: Shout out self.
0: Self-love, self-love.
1: Self-love, ikaw ba? May gusto kang
0: oh, yes.
1: Na ano? Go, take it away.
0: Anong gagawin?
1: Shout out.
0: Ay, shout out sa aking partner in Singapore.
1: Yes. Hindi mo kaya. LDR kayo.
0: Of course.
1: So, paano kayo nagkakilala? Okay lang ba i-share?
0: Tayo na lang mamaya sa lahat.
1: Parang, basta yun na yun. Kaya pala, very inspired siya ngayon. Kaya pala, you look so pretty. May iba yung light niya na ibinibigay sa ating lahat.
0: Yes.
1: Okay, shout out.
0: Rain and sunshine.
1: Wow, may pag-ganon, no? Grabe ha, ngayon na medyo umiingay-ingay ka na. Dumadaldal ka na, ha? Kumukulit ka na.
0: Naka-warm up.
1: Naka-warm up. Parang okay na ako dun eh, DJ Kim eh. Nasimula na natin eh. Pero maraming salamat, George. Ayan. And of course, nabuo yung kanta na...
0: Pang ilang beses na yan.
1: Nawaye. Magkaroon ng ano to. Part 2. Yes. Yes. Sana sa part 2 talagang buunan, no, ka-vibes. Parang marami dyang aabangan yan, for sure. Maraming salamat at pamaya sa ating pagbabalik. Ay, syempre, aawitan tayong muli. Ni Rain. Dito pa rin niya sa programang...
3: Sessionistas.
1: Oras natin, mga ka-vibes, 8:37.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ganto! Ang lupet! Galit na galit ka na naman! Ang lupet!

0: drives the train. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.

0: gems to the next big thing. Kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Sino dito yung mga nagsasabi? Isang beer lang ako tonight. Tapos biglang nagsabi, biglang naging therapy session na pala. Para sa inyo to, beer.

0: Oh, beer!
1: Lasing.
0: Charito, kalma lang ha, mga titos, mga tatays, ayan. Kalma lang natin ha, oo, konting shots lang. At syempre mga kabayso, kayo mag-alala dahil sa ating pagbabalik, hindi pa tayo natatapos dyan. Sa ating pagbabalik mga kabayso, mas kikilalanin natin ang susunod niyang awitin na iahandog para sa atin. Dito lang yan sa programang...
2: Sessionistas!
0: Aras natin mga kabibes, 8:55.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Sahod niya na! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.
6: Sessionistas.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
2: Sagot, mga planong hindi natuloy at mga taong kinailangan nating iwan

0: kahapon by Ring Jardian. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng meaning ng song. And at the same time, talagang, lalo na sa oras na 9:24 na gabi, di ba? Talagang perfect yan sa mga ka-vibes natin na nahihirapan mag-desisyon sa kanilang buhay ngayon. Makinig kasi kayo sa magulang. Namatawa na lang bigla. Parang si George, hindi siya nakikinig sa magulang niya. Siya nang, oo na lang. Nakikinig ka ba sa magulang mo, George? Nakikinig. Okay, sige. At syempre, mga ka-vibes, huwag kayong aalis dahil mamaya sa ating pagbabalik. Of course, makaka-jamming naman ni Ring Jardian, the one and only. Ang chinitang chikadora niya. Excited na ba kayo?
1: Yes! Woo.
0: Super excited. Yes! At dahil excited na po sila at excited na rin ako, abay mamaya abangan ninyo ang aming duet. Syempre, sa pagbabalik po yan ng programang
2: Sessionistas.
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras natin, 9:25.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas. Sessionistas.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes.
0: Sessionistas.
2: FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang lupet! Oras natin mga Ka-Vibes sa 9:44 ng gabi. Sana eh kayo ay nakapaghapunan na. Tayo ay masaya na at busog. Ayan, at sana eh nakauwi na rin ang mga Ka-Vibes natin sa kanilang mga tahanan. Kung ikaw naman ay nagbabakasyon, di, go for it! Diba? Basta huwag lang kalimutan na syempre, kailangan na huwag tayo magpalipas ng gutom at mag-update tayo sa mga mahal natin sa buhay. And of course, mga Ka-Vibes, welcome pa rin po sa programang Sessionistas. And of course, kasama pa rin natin the one and only Rain Jardine. Let's go!
3: Yes, okay. Ayun.
2: Pero syempre, promote mo muna ang ano, yung sa kaba nila mapapakinggan ang mga songs mo.
3: Yes, so unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito sa FM Radio. Yes. And also, thank you sa lahat ng mga supporters, sa lahat ng listeners, maraming salamat po. Kayo po ang dahilan bakit nagpapatuloy tayo sa music.
2: Wow.
3: Yes. Para sa socials, follow niyo lang po ako sa Instagram _RainJardine and also sa TikTok, ganun din po ang _RainJardine. Pakinggan niyo din po ako sa Spotify, RainJardine din po 'yan. Ayun.
2: And special shoutout mo muna ang shoutout ang family mo, yes, na nandito
3: kasama. Shoutout sa aking supportive parents na
2: yes,
3: kahit nasa labas ay nag-aantay.
2: Correct. Very supportive
3: sa aking
2: sila.
3: Guitarist na si George.
2: Yes. Yes.
3: Ang aking photographer na si Jonathan.
2: Yes. Lahat may yes.
3: At sa aking family and friends na sumusuporta and also the love of my life.
2: Yes.
3: Yes, in Singapore. Thank you so much for supporting me. Thank you.
2: Ayan, and of course, so imbitahan mo na yung mga Ka-Vibes natin na i-vote ang iyong kanta.
3: Ay, yes, i-vote niyo po ako, Anino ng Kahapon by Rain Jardine sa para sa Banana Crew Daily Top 10.
2: Yes, yes. Countdown. Correct. Anino ng Kahapon by Rain Jardine. Ganun lang ang comment ninyo mga Ka-Vibes para sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown. And of course, eto na nga, pagbibigyan na natin si Rain na maka-duet ako. At saka si George.
3: Huwag parang pilit. Karangalan nga po. Maka-duet
2: ang kapal ng face, no? Siya mga Ka-Vibes, sabayan nyo kamay kung alam

Up until 10 p.m. kasama ang chinitang Chikadora Gamchur. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Ang oras natin, mga ka-vibes, it's 9:50. And here's our next song, I Can Find the Words to Say by David Gates.

0: favorite music radio, Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong Ka Vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
0: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR.

with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Makaulayan. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamore with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Cherva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! ID Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

with DJ Cassie G sa OPM Vibe. Makaulayan. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Makithrowback pa more with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Kulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May